0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.

0: Artisans Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Ano daw?
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: One good morning sa 1FM 96.1. Narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita 1. Muling pinagtibay ng Pilipinas kasama ang 13 pang bansa ang 2016 Philippine-China South China Sea Arbitral Tribunal Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng naturang desisyon. Sa magkasanib na pahayag ng Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at United States, binigyang diin na ang mga sigalot sa dagat ay dapat maresolba sa mapayapang paraan at alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Tinukoy ng mga bansa ang Arbitral Award bilang isang significant milestone at final legally binding and definitive sa pagitan ng China at Pilipinas kaugnay ng maritime entitlements at claims na tinutukoy ng tribunal. And that is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 18 minutes down 8. Good morning.

It's 9 o'clock. Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilan.

0: science yung sistema ng agrikultura para maingganyo ang ating mga kabataan na magsakat, eh yun din ang isang magiging hadlang. Bakit hindi natin makakamit yung food security?
1: Sa natin,

0: Food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production. Di ba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka. So ang ating direction is nga hukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo, maliban dito sa IT, ang tututukan namin is yung medical field, yung mga healthcare. Dahil yun talagang ang laki ng demand, hindi lang dito sa ating probinsya.
1: Hopefully we will see the new innovations and talents. Dahil yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac.
0: Kahit gano'ng maganda ang korte, pero kung mayroong mahinang tornilyo, hindi tayo aanda. So everybody has...

0: kakaisa. Mabuhay ang Lalawigan Tarlac. Ito po, live na live mula sa bulwagan ng 96.1 1 FM. Siyempre, Monday na naman po. Sandali lang, Sir Jan, ha? Alvin, ha? Dyan ka lang muna. Mag-i-intro lang ako, ha? Huwag ka nang bibitiw, ha? Huwag ka nang bibitiw. Sige. Okay. Siyempre, pag araw ng Lunes, aba, live na live. Live na live kami ngayon na July, ano, ha? July. Aba, sandali, ha? At 13 na pala ngayon na mga kampanyero. Oo, no, ang bilis ng panahon, magkakalahati na naman yung buwan ng July, no, Torni?
1: Sa inyo tayo sa kalahati ng
0: buwan. Gusto na yung siyergaw mo. Nag-siyergaw ka pala, hindi mo man lang ako naalalang tanungin. Sergio, ayaw mo bang sumama? Gusto ko yung kung mang sumama, hindi po pwede, no? Sa dami ng ginagawa ho ng ano ng ating lalawigan, ano? Buti pa kayo na nakapagsingit pa kayo ng mga ano niyo, no? Okay yan, mahabang ano, habang kung pwede, no, Torni, kayo palagay ko wala, no? Pero bago yan, ano, bumabati muna tayo sa ating mga ka-servisyong payong mayap, ha? Yan, ako po si Jojo Pascual. Good morning, my pabak. At ito po, pinapakilala ko. Hindi, siya na magpakilala. Tampo ako dito. Sige, Atty.
1: Yes po, magandang Monday morning po sa inyong lahat. Atty. Brielle pa rin po ito.
0: At yan, siyempre bago tayo dumako sa pinaka main topic.

0: topic natin, which is love. Love sa sex. Oh, di ba? Oh, ito, magbibigay muna tayo ng update. Update, ano? Update kung ano nang lagay ng panahon natin ngayon. Siyempre, magmumula po yan sa ating resident meteorologist na si Sir Alvin Jan Wong Jr. Good morning, Sir Alvin.
1: Good morning, sir.
0: Yes, opo. Si ano ba? Si Bobby? Ayoko nang tawagin doon sa pangalan. Hindi, si Inday. Si Typhoon Inday. Nandito pa rin po? Nasa ano pa? O nakalayas na sa par natin?
1: Nakalabas na po si Inday. Three days na po.
0: Wala na po si Sir. Saan siya nananalasa ngayon, Sir Alvin? Sa Taiwan nata at saka sa Japan, ano?
1: Opo, nasa
0: China. Ah, okay. Ayun, no. At least ano na, medyo masasabi natin medyo okay naman, ano? Pero sa kabilang banda, medyo hindi okay kasi may mga inaasahan tayong mga lugar na dapat eh gustong ulanin na hindi inulan. Yung mga ayaw naman na ulanin, inulan. At ngayon, dito sa ating lalawigan na Sir Alvin, tingnan muna natin. Ano to? Ba't medyo makulimlim? Paggising ko kanina, akala ko, gabi pa eh. Ano po yung dahilan? Ba't ganyan yung panahon natin ngayon dito sa lalawigan po muna natin?
1: Opo. So, sa Tarlac po, dito po sa ating probinsya, ang nangyari po is, as expected po natin sa ating mga initial forecast, hindi po tayo directly affected ng ibadi, pero yung matak niya po na habagat, yun po yung naranasan natin.
0: Okay.
1: So, ito po mga nakarang araw, kung nakita din po ng mga netizen natin, mga makikinig po, nag-expect po tayo ng heavier rainfall dito sa ating probinsya, pero wala po tayo naging masyadong ulan itong mga nakaraang araw.
0: Opo.
1: So, malaki din katanungan din po yan. So, ang mangyari po kasi, nung umakyat po si Bobby papuntang China,
0: okay,
1: tumatrack po siya pataas, may nakakasalubong po kasi siyang high pressure area.
0: Oh.
1: So, yun po yung kabaligtaran ng bagyo. Ang bagyo po is low pressure area. Ang kabaligtaran niya po is high pressure area. So, habang umakyat po siya, humihina po siya kasi nakakasalubong niya yung palaban niya.
0: Yung high pressure area nga po.
1: And then, habang lumalayo po siya and humihina, hindi po natin or mahirap po siyang i-calculate ng lumalayo sabay humihina. So, nagkaroon po tayo ng overestimation sa amount ng rainfall na naranasan natin. Kaya yung mga warning po ng pag-asa at ng mga makita po natin ibang weather provider, medyo may overestimation hindi tayo nakaranas ng ulan na inaasahan talaga na natin bubuksa.
0: Yun nga, you know, dahil nga po pala dun sa ano, no? Kumbaga sa ano, sir, nagano sila si low pressure area tsaka si high pressure area na sinasabi niyo. Kumbaga parang nag-aabitan sila, no? Naghahatakan sila, ganun ba 'yon?
1: Para pong dalawang trumpo na naglaban.
0: So nag-cause 'yun ngayon ng 'yun nga po ng yung mga inaasahan nating bigat ng pag-ulan, medyo hindi ho ganun nangyari, ano?
1: Opo. Humihina po kasi si Bobby, so yung hatak niya po kasi ng habagat, nakadepende rin po sa lakas niya. Eh, humihina po siya dahil doon sa pagkasalubong niya sa
0: kanya. Yun nga.
1: Na-apektuhan na mas humihina yung naranasan natin ulan.
0: So yun pala yung dahilan, ano? So, ngayon, sir, parang ano ho, meron ba tayong ano, ayon dito sa aking sariling weather satellite, parang may nakikita naman akong namumuong makulimlim. Meron po ba tayong paparating na LPA na naman?
1: Meron po tayong binabantayang LPA ulit. Ito po yung baka po nakikita ng mga netizen natin sa Facebook. Siya po yung binabantay natin yung LPA ngayon. Pero sa current talk po na ginakasaka natin, aakit po ito ulit pa norte, sa Japan po ulit siya. So, maaaring po siyang tumasok ng far, pero lalabas din po agad. Parang BPC talang po siya sa Philippine Area of Responsibility. And then, magtatrack na po siya sa northward. So, ngayon po, wala po tayong anticipate na direct ang effect nito. Ang nararanasan po talaga natin is yung mga remnants na naiwan ni Bobby.
0: Ni, ano, ni Bobby.
1: So,
0: Apo. At saka hindi siya ano, no? Sir Alvin, hindi siya ganun kalakihan, no? Hindi tulad ni, ano, ni Bobby na malayo pa sa par natin. Eh, talagang, kumbaga, parang yung buong halos kalahati ng Pilipinas, eh, sasakupin niya kung pumasok sa kung mag-landfall siya, no? Ito, para bang yung binabanggit nyo lagi, eh, hindi, yan, magsasakto lang sa par natin na akit. At parang ano ba yun, yung terminology nyo, yung mag, hindi naman siya yung mag-disintegrate, ganun ba yun?
1: Opo, so hindi po natin ito in-expect na mag-identify nga po, and likely po mag-disintegrate din po ito pag umakyat or yung masira.
0: O yun.
1: Kasi po meron tayong mga systems na high pressure sa taas.
0: Oh, pero hindi rin kaya ano, dahil yan po yung inaasahan din ng mga ano natin, ng mga magsasaka natin, hindi ho ba siya magbibigay ng pagulan?
1: Sa nakikita po natin ngayon, unfortunately po hindi, kasi ang maapektuhan niyo po most likely dito po sa baba, sa main vista na MP5 region. Ang nanasahan po talaga sa ano nating mga pag-ulan, yung habagat na nanggagaling sa Indian Ocean, pero sa kasalukuyan po, kahinaan yung nararanasan natin. Pero mag-extend naman po ito hanggang Wednesday. So yung ulan po kaninang umaga, hopefully mag-extend po siya ng hanggang Wednesday. Pero sa nakikita po natin, Monday, Tuesday, makaranas pa tayo ng pag-ulan and then
0: mag-fade
1: na siya ng
0: bantang
1: Wednesday.
0: Ayun. So, yun. Naibigay na ni Sir Alvin. Tatanong ko sana yung ano, kung ano yung mga itong next 2 or 3 days natin na panahon natin na ibigay niya na ho. Ano? So, Sir Alvin, baka meron pa kayong nais na ibahagi po sa atin ukol sa update natin sa panahon po natin.
1: Opo. So, para sa atin po mga nakikin sa mga magsasaka, nag-expect na po tayo ng mga pag-ulan ngayong araw, hanggang bukas, and then Wednesday. So hopefully po, ay may mga gawain tayong pambukig. Hindi naman po ito magiging malaking sagabal dahil hindi naman po palakasan na nag-expect natin yung pag-ulan. At sa atin ang mga estudyante at mga mamamayan pumapasok, magdala po tayo lagi ng kapote at bayong. Kasi po, umaga and then hapon, likely po tayo lagi.
0: Okay. Thank you so much, Sir Alvin, sa inyong update naman po, no, sa ating panahon. Okay. Ingat din po kayo, Sir Alvin. Okay, ayan. Ayan, no. Biro nyo, no. At least hindi siya pumasok na dito kasi laki ni ano, no, ni Bobby, no. Naku, oh, buti na lang. Kaya lang hindi rin talaga siya, yun nga, no, may yung mga nangangailangan ng tubig, hindi ganong natubigan. Yung mga hayaw ng tubig, natubigan. O, hindi siya nakapasok. Ah, nakapasok siya ng par. Pero alam nyo, ano, na may mga 18 na nakatao ang namatay, no, dito sa
2: bagyo nito. Sa landslide.
0: O, sa landscape. Landslide, ano? Okay, so balik tayo sa ating programa. At syempre, paanohin na naman po natin ang ating mga kaibigan galing sa, syempre ha, sa SEC ito, no? Unahin natin, pabati na muna si Sir Mark muna, yan.
2: Ayan, thank you Sir Joe and Attorney Brielle. Good morning po. At magandang umaga po sa ating mga kababayan dito po sa probinsya ng Tarlac. Muli po, maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin muli dito sa Payong Mayap ng programa po ng ating panlalawigang tanggapan ng probinsya ng Tarlac. Yeah. So, nandito po muli kami ngayon ni Director Richard Laos para po magbigay ng kaalaman para po sa ating mga kababayan patungkol po sa mga latest updates po mula sa SEC. Good yeah. Morning po.
0: Okay. Ayan, paborito kayo niya na yan. Ni Atty. Braille. Paborito namin kayo. Eh, siyempre, ang pinuno, ang chairman. Inano ko na, pin-remote ko na si attorney, ano? Ano ba tawag kasi sa kanya? Director ng province at saka sa Central Luzon.
3: Region.
0: Region. Ito po, ang hindi naisama. Nasama ba ito? Hindi. Hanggang hindi naisama rin, nakatulad ko namin ni Mark, at kasama ito.
2: Hindi rin, sir.
0: Kayo, ha?
2: Next time, sir. Marami pa na.
0: Hindi. Negative yung sinasabi ni ano, eh. Yung kanyang review, eh. Ano, eh. Sige, sinabi mo yan, ha? Bagay, ayaw ko rin naman pumunta ron, eh. Ayan, si Attorney Chad naman po.
3: Yep. Thank you, Kuya Joe and Attorney Brielle. Muli, mga mayapabak po kaya katamungan sa mga kababayan po natin sa lungsod ng Tarlac at gayon din sa probinsya at sa lahat po nang naabot po ng ating impilan. Muli na naman po, nandito na naman po ang aming opisina Securities and Exchange Commission, Tarlac Extension Office upang maghatid po ng serbisyo publiko sa pamamagitan po ng payong maya.
0: Okay, ito, pinauunahan namin sa inyo, kami mag-a-under program. Kasi may ano eh, may 10 o'clock ano ko, no? 10 o'clock meeting po ako eh, no? Saka si Attorney Brail, no? So, siguro para maano na natin, makaarangkada na tayo, no? Ito naman po, every now and then naman kasama natin si Attorney Chard at saka si Sir Mark, ano? Ukol po dito sa usaping sec, ano? So, Attorney at Sir Mark, ano po yung kumbaga pinaka latest, no, na pwede niyong i-share at pag-usapan po natin dito sa Securities and Exchange.
4: Bago po siguro kung nila, tanong natin. Kasi para lang sa mga ngayon pa lang po makakapanood at nakakapakinig po sa atin ngayon, kung maaari ay ma-share po ulit nila sa atin kung ano po yung mandato ng SEC.
0: Yan, oo. Mandato ng SEC para yung mga bagong listener natin. Ano? Yan, sige.
3: Yung tinatawag po na core mandates po ng SEC. Mm-hmm. No? Yung dalawa, alam po natin, no, yung palagi na narinig po natin, yung company registration, mm-hmm, saan yung Securities and Exchange Commission ang nagre-rehistro ng ating mga korporasyon, stock man yan, non-stock corporation. Mm-hmm. So sa SEC po yan, na isa po yan sa pangunahing mandato po ng SEC. At siyempre, alam naman po natin kapag narehistro po yung isang corporation, no, yan po ay magkakaroon ng juridical personality. Yo. Personalidad yung isang corporation na magiging tao siya. Mm-hmm. Pangalawa po sa mandato po ng SEC ay yung tinatawag po nating capital market regulator. No? Tayo po yung nag-re-regulate po ng capital market. When we say capital market, kapag ang isang kumpanya po, no, ay naghayag na siya po ay manghihikayat ng publiko na mag-invest po sa kanya, no, yan po ay tinatawag po nating capital market. No? Kapag ang isang korporasyon, no, isang tao, ay meron po siyang intention o meron po siyang tinatawag po nating purpose, sa kanyang purpose na manghikayat ng publiko para mag-invest, yan po ay dadaan po sa SEC. So yan po ay nangangailangan po ng secondary license. At syempre po, no, isang magandang halimbawa po ng tinatawag po natin na capital market regulation ay yung PSE, yung Philippine Stock Exchange. Yun. Na kung saan nandito po yung mga tinatawag po nating mga bentahan ng mga shares, ng mga stocks, o ng mga investments. So yan po yung mga dalawang mandato po ng SEC na alinsunod po sa Securities Regulation Code.
0: Mm-hmm. At ang kagandahan pa dito, Attorney Brail, no, Sir Mark, ano, Attorney. Yung pag yung binanggit niyo, no, pag gusto niyo kumbaga magkaroon nga ng personalidad, no, yung kumpanya niyo, kaya ayun nga ng kumpanya niyo, o gusto niyo mag negosyo o kung ano mang gusto niyo itayo, ano? Abay, ano na ngayon? Online.
3: Yes.
0: Yan. Online application na, hindi yung
3: lahat
0: tulad
3: po ng
0: hindi proseso, tulad nung kapanahon ko, sabi ko nga, yung pag pumunta ako sa SEC noon, ganyang kakapal. Ganun pa rin ba kakapal, pero at least, ano na?
2: Online na,
0: no? So, yung more or less, Sir Mark, yung pinipila out natin noon namin, ganun pa rin karami?
2: Actually, sir, wala na po tayong mga paper documents, mm-hmm, mga registration documents na kailangan pirmahan o fill-upan. Online na rin po yan, paperless na po yung mga, mm-hmm, transactions natin. Though yung mga non-stock corporations, maaari pa rin po silang maaari pa rin po silang doon sa ating paper, yung mga registration documents, mga regular transactions po. Pero sa lahat po ng mga stock corporations, mga nagbi-business po, wala na po tayong pinifilapan na mga registration documents. Lahat po yan ay purely online, mm-hmm, at paperless na po.
0: Yan. Sa mga, ano, sa mga, yun nga, nagpaparehistro, ano yung karaniwang namimiss nila o kaya nagkakamali sila?
3: Pangalan, purpose, mga ganyan, Kuya Jeff. Siyempre, alam naman natin sa dami ng korporasyon, mm-hmm, ngayon, no, hindi natin maiiwasan yung magkaroon ng kapangalan. Pangalawa, yung purpose nila, kung minsan yung purpose nila hiniwalay sa pangalan. No, kailangan kasi yung primary purpose natin, single primary purpose na lang. At the rest, kahit isang daan pa na purposes siya, mm-hmm, dapat secondary na yung mga susunod na purposes.
0: Yun, maliban pa kasi yung attorney, no? Diba, napag-usapan naman natin dito, no? Kung hindi lang yung halimbawa nakapagparehistro ka na sa SEC, no, yung may pangalan na yung korporasyon nyo, eh pag may iba pa kayong gustong ano ba tawag dito, negosyo o kaya is kung ano investment o kung ano-ano, kailangan may yon yung secondary ano
3: license.
0: So yung pwedeng paki ano ho yun, explanation natin.
3: Oh, maganda paki, yan. Oh,
0: kasi, di ba? Minsan kasi yung iba, no? Ito, meron na kaming check, ha? Ganun.
3: Kuminsan kahit sa mga law enforcers po natin, yung mga kapulisan, palagi nilang tinatanong sa amin kung registrado ba to o hindi. Kapag parang registrado na, wala na.
0: Eh, oh, no?
3: Pero, siyempre po, hindi po lisensya yung registration po ng isang kumpanya para gumawa po siya ng mali. Sabi ko nga po palagi, no, parang ano lang yan, pag sa baril, hindi, ibig sabihin yung baril mo lisensyado, pwede mo nang gamitin yan kahit saan. Hindi ibig sabihin, nagtitinda ka sa palengke, no, na merong ka business permit, lahat, pwede ka nang, kung nagbebenta ka ng bigas,
0: bigas lang.
3: Pwede mong kulangin yung timbang,
0: no,
3: kaya magkaroon ng misrepresentation.
0: Tama.
3: So, kagaya rin po ng sa SEC, no, hindi ibig sabihin na merong kang lisensya o juridical personality, pwede mo nang gawin yung gusto mong gawin. At syempre, yung kaakibat pa niyan, no, kapag ikaw ay merong kang investment solicitation sa publiko, so kailangan ng secondary license, alinsunod yan sa Securities Regulation Code. No, yung secondary license, ibig sabihin, merong kang aside from your authority o kaya juridical personality registration sa SEC, merong ka dapat authority sa SEC para mangikayat ng publiko na mag-invest sa'yo. So, yun yung tinatawag natin registration statement o secondary license na kailangan. At yung tao mismo na nangikayat, yung tao mismo na nag-invite, nangikayat, nagre-recruit, kailangan meron din yang license broker-dealer, no? At sa katunayan nga, tayo sa SEC ay maglulunsad tayo ng exam ngayong
2: July 30.
3: July.
0: Oh, no? Para saan po yung exam na yun?
3: Yung sa mga gustong maging broker-dealers, magbenta ng mga securities.
0: Broken-hearted. Yeah.
4: Iba yun.
3: So, yan. Meron tayong ganyan sa SEC.
0: Hindi pa.
3: Ngayon sa Tarlac, no? Kasi nga, ang ginagawa ng SEC National, so, gusto na ng SEC, pati sa mga probinsya, no, meron na tayong mga ganyan.
0: Mm-hmm.
3: So, para maiwasan talaga yung pakikipag-deal, no, dun sa mga investment scams o yung mga hindi autorisadong tao o kumpanya na nag-aalok ng investment. At least kung meron tayong mga ganyang programa, no, sa mga probinsya ng Pilipinas, so makikita na kung sino yung legitimate at hindi legitimate broker and dealer.
0: Okay. Securities. Sir Mark, nabanggit ni Attorney Chad, no, yung magkakaroon ng exam sa yung sa mga broker.
2: Yes, sir.
0: Sino yung mga pwedeng mag-exam? Halimbawa, to abogado na to, pwede na ba siyang mag-apply o kailangan may mga units o may tinapos ba para makapag exam dun sa ano yan, real estate REB, ano, no? Real estate.
3: Hindi. Yung examination natin as broker dealers of securities.
0: Ah, yeah.
3: Hindi ba yung real estate?
0: Ah, okay. No? O ano naman yun? Para saan yun?
3: Ito yung mga lisensya sa tao, no? Yung kagaya nga nang nabingbit natin kanina, kung yung kumpanya meron siyang lisensya para mag-offer investment sa publiko, kailangan yung tao mismo din na nagre-recruit, yung tao mismo din na nangikayat na mag-invest sa ganito, kailangan meron din siyang lisensya,
4: separate license
3: din sa
0: SEC. Dati na yan, meron akong ganyan.
3: Oh. Ever since naman, no, yan ay alinsunod sa ating Securities Regulation Code.
4: Paano po kung walang nangihikayat ang isang tao tapos wala po siyang lisensya?
3: Yan, po pwedeng makasuhan. No? Makasuhan po yan. No? Meron siyang criminal liability and fine na penalty, pwedeng both. No? So, kaya medyo delikado rin, no, yung pinapasok natin na nanghihikayat.
0: Mm-hmm.
3: Kung minsan, may makikita tayo sa social media na actually, no, endorser lang sila pero hindi nila alam kung ano yung ini-endorse nila, no, na po pwede pala silang makasuhan. Parang ganyan, no.
4: So, nabanggit niyo po, Attorney Chad, yung sa investment scams kanina. Ano po ba yung mga, meron po bang mga parang sikat or mga klase talaga ng investment scams dito sa, opo, yung dito sa Pinas, yung mga usual po, kasi parang matagal na po may ganun.
3: Siyempre, nandyan yung Ponzi scheme at pyramiding scheme, po, pwedeng combination. So, kung alam mo na ngayon, no, technology na tayo, nag-i-innovate din sila eh. Meron din silang mga scheme na pwedeng combination, pwedeng pero paulit-ulit, no, kung titingnan mo yung pattern, kung hindi yan Ponzi pyramiding o kaya combination ng dalawa, no? At palagi ngayon sa kasalukuyan na papansin natin kasi nga online na, no? Kasi nga digital na tayo ngayon, kaya palagi online na wala mang trace. Wala mang trace ng
0: ma-upgrade sila.
3: Hindi mo alam kung sino yung nag-invite, pero yung tao madali siyang mapaniwala kasi nga yung mga pangakong malalaking dubo, no? Madali siyang magbigay ng pera. So kaya yan yung mga tampok at dapat nating iwasan na investment talaga.
0: Pag ganun, paano na, ano yung, kumbaga, ano ba, red flags na red nakikita flags natin, kung legitimate ba to,
4: para
0: itong
4: kumpanya.
0: Meron bang ganun, Sir Mark?
2: Yes, sir. Una-una po sa lahat, syempre po, itong mga individual na to o grupo o mga entities na to ay hindi po rehistrado sa SEC. Kung rehistrado man po sila, karamihan, primary registration lang po o yung kumpanya lang nila. Wala silang secondary license para po mag-offer ng investment po sa publiko. Yun din pong mga ahente nila o yung mga broker na binanggit po kanina ni Director ay hindi rin po rehistrado sa SEC, maging po yung investment na binibenta po nila sa public. At karamihan din po, wala silang binibigay na resibo kapag nagbayad po kayo o nag-invest. Wala rin po silang mga opisina. Yung nabanggit nga po ni Director, purely online. At karamihan po, pinipressure po nilang mag-invest yung ating po mga kababayan. Minsan, nagbibigay po sila ng mga libreng product para obligado kang mag-invest. At minsan, karamihan po, yung sa Ponzi scheme, ay naghihikayat po kayo, inihikayat po yung mga kababayan natin na mag-recruit pa ng iba kasi doon lang po kukunin yung pong kikitain nila doon sa investment. Wala po talagang negosyo o business kung saan po legal na magkikita itong mga investment scams na ito. At syempre, panghuli, nangangako po sila ng malalaking rates of returns na wala, na sabihin nilang walang risk o too good to be true po para sa ating mga kababayan.
0: Yan. Pag may ganun, halimbawa, no, hindi maiwasan, may talagang magagaling si, alam nyo na yung mga manluloko ngayon, hindi sila manluloko kung hindi magagaling. Ano? Anong dapat gawin? Halimbawa, nabiktima po sila, no, ng isang investment scam.
2: Opo, syempre. Una-una po sa lahat, kung tayo po ay naging victim na nito, tumigil na po tayo sa pamumuhunan. At huwag na rin po tayo manghikayat ng iba pa na mag-invest doon sa illegal investment schemes na yon. Kung sakaling magkaroon ng emergency, maaari po tayong humingi ng tulong sa aming pong tanggapan sa SEC at sa mga enforcement agencies po natin tulad ng Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group, at National Bureau of Investigation. Maaari rin po kayong maghain po ng formal na reklamo o complaint sa aming pong Enforcement and Investor Protection Department ng SEC o maging sa aming pong tanggapan sa Tarlac Extension Office. Just in case po na meron po kayong experience o kayo po ay naging biktima nito mga scams na ito, maaari po sila magpadala ng complaint sa aming pong iMessage portal. Online na po ito. Kung ayaw nyo pong pumunta sa aming tanggapan, pwede po kayong pumunta sa imessage.sec.gov.ph at piliin nyo lang po yung e-complaints scams, no? Nandun po yung pwede nyo pong ilahad doon yung pong inyong reklamo, pati na rin po syempre yung mga dokumento o ebidensya na sila po ay nanghihikayat ng walang lisensya po. Yung mga scams na ito, scammers na ito ay nanghihikayat ng investment na walang license sa SEC. Kung pinaghihinalaan naman po ang isang grupo o kumpanya na ito po ay isang investment scam, maaari pong i-check din sa aming pong website, yung checkwithsec.sec.gov.ph o sa aming mobile app, yung Check App, SEC Check App. Maaari itong i-download sa aming mga, sa ating mga cellphones kung ito po ba ay may mga lisensya o may mga permits sa SEC para po mag-offer o mag-allock ng investment sa publiko.
3: Actually, Kuya Joe, na napansin ko dahil nga medyo computerized tayo ngayon, kahit tingnan mo lang yung pangalan tapos i-click mo sa Google lang, lalabas na eh. No, napakadali ngayon, lalo na kapag meron ng marka yung korporasyon. Kaya so, makikita. No? Kasi ang napapansin ko, no, si SEC, kami talaga personally nahihirapan kami sa investment scam. Kasi yung investment scam, magrereklamo pa lang yung tao kapag pumutok na.
0: Ayun nga.
3: Yun. Pero habang iniisip niyang kumikita siya, like meron siyang return of investment, ko, no, yung mga pangako nila, hindi pa magsusumbong yan eh. Nagiging kaaway pa sila ni SEC. No? Sinisisi pa nila si SEC, kumikita kami rito, bakit nyo kami pinipigilan. No? Pero hindi nila alam, later on, hindi pala kitaan yun kung hindi scam lang pala. Scam, no? Ang binabalik lang pala talaga sa kanila, yung investment nila. O kaya, pwedeng kumota na sila kasi sila yung nasa upline. Pero yung mga succeeding na interest na kuno, na sinasabi nilang kita, ay nanggagaling lang pala dun sa mga nirecruit nila. Mm-hmm. Parang ganon, no? Kung papansinin natin, pag nandun pa sa sitwasyon na ganon, napakahirap sa tao na magsumbong o kaya mag-divulge ng information para masugpo ka agad sana yung mga ganitong investment scam. So isang challenge yan sa SEC.
0: Yun nga.
3: Palagi natin sinasabi, no, kung yung the best way to combat talaga yung investment scam is through financial literacy, na kapag nakita mo na ganyan yung estilo, no, ay alam mo na may kakaiba dun sa ganung klaseng business.
0: Mm-hmm. Madaling malaman kasi nga, sabi nyo kanino, no, isang click lang, madaling malaman kung lihiti mo yung investment na yun, no, kung yung kumpanyang yun, no. Pero still, madali pa rin para sa ating mga Pilipino, no, na malo ako pa rin. Ano? So, bago si Attorney Brel, no, yun, nabanggit nyo nga ho, no, may mga pwede tayong puntahan, no, online complaint o kung ano-ano, no. Pero on your part, Attorney Sir Mark, no, of course, sabi nga natin, hanggat walang nagrereklamo, walang ano, wala po ba kayong aksyon, ina-aksyon na, halimbawa, may nagmo-monitor, no, on your part.
3: May nagmo-monitor talaga.
0: Okay, ano, paano nyo po tinutugunan yung mga ganun? Pag nakita nyo, ano to, ah?
3: Yan.
0: Medyo alam nyo na
3: medyo
0: ano,
3: ito, ano to. So kaya meron po tayong advisories na tinatawag, no. Although hindi tayo makakuha ng information dun sa mga biktima o mga investor ko, no, ay nagkakandak tayo ng separate investigation sa SEC. Kaya nagkakaroon tayo ng mga advisories o mga CDO, no,
0: okay,
3: cease and desist order. Kaya kung papansinin natin, no, yung sa SEC, punong-puno tayo ng advisories dyan para sa mga kumpanya na walang nanghihikayat ng publiko na walang lisensya o yung mga tinatawag nating scam alert. So actually nga, no, dito nga sa kasalukuyan, no, may mga kamakailan lang na issuehan ng tinatawag nating advisory na scam alert, na pinag-iingat yung publiko na wag, o pinalaanan yung publiko na wag mag-invest, no, sa mga ganitong kumpanya para hindi sila mabiktima ng investment scam. Kasi alam naman natin na walang lisensya, alam naman natin na bawal yung ganung activity, no, kaya pinag-iingat yung publiko, no. At syempre mas maganda sana, no, kung sa mga ibang pagkakataon, no, kung meron silang public solicitation, nakakapag lunsad kami ng tinatawag na bypass operation, no, yung mga tinatawag nating entrapment, no. Pero kung minsan, no, like dahil online na tayo, hindi sila nag-online, hindi sila nagpa-public solicitation, okay. Kaya medyo mahirap talaga, no, kung walang participation talaga ng ating mga mamamayan.
0: Mm-hmm. Okay. O, Tony Bride.
4: Pansinin ko lang po yung mga nasa Facebook po natin kasi may nag-comment po.
0: Okay. Una
4: po, si Sir Marlon de la Cruz, magandang umaga daw po, bumabate. At meron din pong nagtatanong dito po, si Sir Noel TG. Ano po masasabi nyo sa Yepbit? Legit po ba ito?
3: Maganda pong tanong yan, no? So, siguro sasagutin na lang namin yan sa pamamagitan po ng tinatawag po nating advisories ng SEC, no, at yung CDO. Patungkol po sa Yepbit, no, na ang SEC ay nag-issue po ng advisory noon pa po, January 26 pa, 2026, at cease and desist order para dito sa grupong ito noong February 2, 2026 na hindi po sila rehistrado.
0: Hindi sila rehistrado.
3: Opo, na maghikayat ng investment sa publiko. So wala po silang tinatawag nating secondary license. So kung pag-aaralan po natin, no, medyo mahirap. Like for example, so sa Tarlac, kumakalat nga yung yadbit na yan. Pero ni Isa, wala kaming nakakausap patungkol dyan. Palaging bulong-bulong lang, no? Walang gustong lumantad. At sa mga nag-invest din, no, wala rin gustong makipag-participate sa SEC kasi nga parang kumikita pa sila kuno. Pero hindi po nila napapansin na ang kitaan pala na yan ay yan yung balik lamang ng kanilang interes. No? So, isa pa, no, maliban po sa YepBit, no? Ay meron din po tayo dun sa Fidelity Capital Investment Group, yun nga yung YepBit na tinatawag natin, at yung Interactive Brokers, no, o yung IBKR at yung BT Markets Introducing Brokers Program, na pare-pareho po yung walang lisensya. At yung SEC noon pa po nakapag-issue ng tinatawag po nating advisory, katunayan po, no, dito sa Interactive Brokers o yung IB KR nung January 19 pa po, no, 2026. At yung BT Markets Introducing Broker Program nung pa pong January 6, 2025. So, kaya sana po, no, sabi nga natin kanina, bago tayo mag-invest, i-click lang po natin sa internet po natin, kahit sa Google lang, no, makikita na natin kung ano yung advisory ng SEC para sa mga kumpanyang ito, no. Opo. Sa katunayan po, no, banggitin lang po natin, pero wag na yung tao, sa lugar po ng Isabela, no, nakasuhan na po yung mga promoters doon patungkol sa YepBit.
4: So, nabanggit niyo po kasi kanina yung cease and desist order. Pag sinabi po ba ito, para lang mas maano nung nakikinig, ano na po bang ibig sabihin ito pag sinabing may cease and desist order na po itong mga nabanggit niyo pong kumpanya?
3: Yung tinatawag nating advisory, no, pinapahalalahanan yung publiko para wag mag-invest at mag-ingat sa pag-i-invest nila. Pero when it comes to cease and desist order, kailangan meron tayong mga ebidensya na kasi. Kasi alam mo na, when it comes to cease and desist order, no, kailangan legal na pamaraan, hindi lang pagpapaalala sa publiko yung ebidensya natin dyan. So, ibig sabihin, hindi pinapahintulutan, no, si ang na-issuehan ng cease and desist order para maghikayat ng publiko para mag-invest sa kanya. So, yun yung mga advisories and cease and desist order natin na talagang kung papansinin natin, paalala sa publiko even without the participation or help of yung mga investing public, dahil iniisip nga nila kumikita pa sila. So, yan yung nakikitang pamaraan ni SEC, no, kahit walang participation yung publiko. Pero siyempre, mas maganda sana, no, kung ma-entrap, kung mahuli, no, para at least kahit papano, no, maging halimbawa sa lahat na hindi basta-basta yung ganung aktibidad na pupwedeng gawin na lamang ng kahit na sino o kahit saan.
0: Okay. Halimbawa yan, yung pinag-usapan natin ngayon, no, yung mga binabanggit natin na kasalukuyang ganyan, no. Sabi niyo nga kung wala silang ano dito, no, wala silang hindi sila registrado sa SEC. Eh what if kung sa ibang bansa naman, they are regulating their legal, may mga papeles sila.
3: So kung meron silang papeles sa ibang bansa, pero dito sa Pilipinas ay wala sila kasi they are operating in our country. So kailangan subjected din sila dun sa batas ng Pilipinas, no? Kasi ang pinoprotektahan ng SEC rito when it comes to investment, yung pera ng publiko, no? Iniiwasan niyan na mabiktima ng kahit na sino, no? No, kung sa ibang bansa man yan, so walang habol si Pilipino, hindi niya makikita kung saan siya nag-i-invest. Kaya kailangan lahat ng korporasyon na may transaction sa Pilipinas, nangangailangan ng tinatawag nating certificate or authority to conduct business in the Philippines.
0: Okay.
4: Paano po, Attorney Chad, kung for example, isa ka pong nanghikayat ka na mag-invest, tas meron kang nahikayat, ngayon ay dumating sa punto na yung nahikayat mo ay hindi nga kumita o nalugi o nasabi nga niya na na-scam na siya, may liability ka po ba towards dun sa mga nahikayat mo?
3: Yan yung problema natin, no? Siyempre, tinatawag natin yung ano, no? Special law, no? Yung tinatawag natin Securities Regulation Code. So, regardless of good faith is not a defense. Alam naman natin yan sa tinatawag nating special law. So, kahit hindi natin alam na yung ginagawa natin ay scam na pala, o kahit wala tayong intention, ang intention natin ay kumita yung mga hinihikayat natin o kaya nire-recruit natin. So, sa ilalim po ng batas, yung Securities Regulation Code, sabi nga natin kanina, good faith is not a defense. So, po pwede po tayong maging liable. No? Maging liable kasi nga, unang-una, tayo po yung katransaksyon, tayo yung nangako, no? Ng ganitong tubo, hindi naman po si promoter o kaya yung tinatawag nating mga operator. So, tayo rin yung nanghikayat sa kanila, no? Na wala din tayong license. So, kaya may possibility po na po pwede tayong maging liable sa ganung pagkakataon.
0: Okay. Sige. Ay, naku, ang oras natin, meron pa tayong 15 minuto. Siguro, ano, bago tayo magpaalam, kung baka meron pa tayong hindi natatanong kina Attorney at kay Sir Mark. Sige po, at yun nga, mag-under program kami. Pasensya na ho, no? At anyway, every ano naman, no? Lagi namang bisita natin sina Attorney naman. Yan, kung may announcement po kayo na naisip parating sa ating mga kababayan, sige po, Attorney at Sir Mark.
2: Sige po, no. Paulit lang po, ulit-ulitin lang po naming ipaalala sa publiko na lagi pong tandaan ang mga karaniwang red flags na nabanggit po namin kanina ng investments. Tandaan po natin yung mga checklist na kailangan po nating hanapin bago po mag-invest, tulad ng Certificate of Incorporation, Secondary License to Offer Investments, at SEC Certificate of Registration nung taong nag-o-offer ng investment. So, bago po tayo mag-invest, check with SEC muna po tayo. Download the SEC Check app or the SEC mobile app para po ma-verify kung may secondary license yung nag-o-offer po ng investment sa publiko. Tandaan po natin ang mga operator o ahente ng illegal na investment scheme ay maaari pong usigin o panagutin sa ilalim po ng batas sa Section 11 ng Financial Products and Services Consumer Protection Act at Section 28 ng Securities Regulation Code. So marami na po tayong mga nakasuhan, even mga showbiz personalities po, no, na nanghihikayat po ng investments na wala pong lisensya sa SEC. Ang mga paglabag na ito ay magkahiwalay na parusa na maaaring umabot sa multang hanggang 5 milyong piso o pagkakakulong ng 21 taon o parehong multa at pagkakakulong po. So, tandaan po natin, check with SEC po. Thank you po.
0: Yan, Attorney Chad.
3: Yep, ganyan din po sa ating mga kababayan. Ingat lang po tayo, no? Kung talagang hindi po natin maiwasan ang mag-invest, no? Yun, sa kabila po ng aming paalala, ang kabilin lang po natin, kumuha po tayo ng resibo at yung mga pupwedeng mga dokumento na pupwedeng maging ebidensya, no, pagdating po ng panahon na tayo ay ahabol doon. Ahabol sa mga pinag-invest po natin. At least, kahit papaano, meron po tayong hinahawakang ebidensya na tayo ay nag-invest. Pero, siyempre po, mas magandang maging maalam patungkol doon sa tinatawag nating mga red flags upang hindi na po tayo mapunta sa anumang sigalot ng investment scam.
0: Okay. Muli, maraming salamat.
2: Sir Joy, ihabol ko lang po yung nabanggit po ni Director kanina, yung pong ating conduct ng SEC Certification Examinations para po sa mga capital market professionals. Nabanggit mo, Sir Joy, kung sino ba yung mga pwedeng mag-exam. Okay. Basta po 18 years old and above, pwede ka na po kumuha ng ating pong SEC Certification Examination sa mga nais pong maging capital market professionals. Mm-hmm. Ito po yung mga stockbrokers o yung mga equity salesmen, mga financial advisors na nais pong mag-offer ng investment sa publiko. So, kung gusto mag-offer ng investment sa publiko, maging ahente, pwede naman po. Basta kumuha ka muna po ng examination sa SEC para po maging legal yung investment po na ino-offer po ninyo sa publiko. So, sa July 30 po yan, para po sa makaragdagang impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming tanggapan sa SEC Tarlac sa mga nais po kumuha ng examination. At dito po yan ikakandak po dito sa aming opisina sa SEC Tarlac, hindi na po kailangang pumunta ng SEC Makati.
0: Okay. So under sa SEC ano, hindi PRC?
2: Hindi po. SEC po.
0: Okay. Tony Brian.
4: Ako po, magpapasalamat lang po ulit ako dahil andito po ulit ang ating, hindi na po guest eh. Talagang partner ano na po na natin ito. Po. Partner na po natin ito dito sa Payong Maya.
0: Misang pag wala kami, pwede naman kayong umupo.
4: Ayun na po, opo. Oo nga po sir, no? Para hindi tayo replay ng replay. Pwede po namin i-delegate sa inyo.
0: Si Sir Mark, kaya na niya yan. Okay, sige, Tony Brian.
4: Opo, at sa lahat naman nakikinig at nanonood po sa amin dito, maraming salamat po sa suporta at patuloy niyo po kaming abangan bawat Lunes po. Maraming salamat po.
0: Okay. So muli, maraming salamat Attorney at Sir Mark, no, sa muling pagdalaw dito sa programa nating Payong Maya. Okay, muli, maraming salamat. Ito po si Jojo Pascual. Ayan, muli, good morning. God bless Tarlac. Bye-bye.

Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi naugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.

0: Sikreto ng kutis na blooming, pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Nagsalon at may tente lang nga na taanak mo.
2: Ay no, malang sakit na't lang dahil ito.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasulon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ag sakit, iunamon ti mang patumar ti Selene Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Selene Plus, araw-araw.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Yay!
14: Pambatang Lagundi, Plemix!
15: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: One FM.
17: This song is brought to you by Plemix for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemix! Plemix!

0: this is your only one. 1FM.
1: Time check. 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Pabili nga nito.
4: Mahal naman. Ang 20 na lang. Mahal nito.
5: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
11: Cough, cough, went away!
12: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre.

0: FM. Time check, 10:30.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: One FM. This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: Time check. 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Pabili nga nito.
6: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
7: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: She was so 1FM. 1FM.
1: Radio ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya. Aming tututuhan. Walang mintis. Walang kulang. Umaga, hapon at gabi. Impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radio mo. RPMG. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radio ng Pilipino. Radio ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
2: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Welcome again! Dito po sa ating programa ang Serbisyo Todo Todo! Ngayong araw ng Lunes! Ha? Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito, lalong-lalo na yung mga viewers and listeners ng ating programa. No? Yung mga listeners natin sa iba't ibang probinsya, hello po sa inyo! Ha? Luzon, Visayas, Mindanao, nakakalat po ang ating Radio Pilipino at syempre pa, ang mga Kawan! Yes, yung mga nakatutok sa atin sa 1FM. Na gayon din po, ano? We have 1FM stations, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya ho, makakapanood at makakapakinig kayo, no? Makakapanood in the sense that we have social media, no? Ha? Different social media posts na kasabay po, no? Dito po, no? Align dito po sa ating programa, no? Na i-airy po. At syempre pa, hello sa mga kabahagi natin. Uy, mga TikTok.

0: Kaya mga kabahagi, sabahan nyo kami ngayong araw na yung Lunes, no? At magatala ka yan kaugnay sa samba. Gastusin o pagkakitaan? Ako, mukhang puro gastos dahil ngayong mga kabahagi ay talagang marami na apektuhan, ano? Nito pong bagyo at habagat, no? At meron pang nangyari na paglindol na naman. Mamaya bibigyan ko kayo ng updates dyan, mga kabahagi, ano? Kaya samahan nyo kami dito sa ating Monday Discussion!
1: Monday Discussion! Monday Discussion!
0: Yes, mga kabahagi, at maaari po kayo mag-text sa amin, 0921-886-6056. Ulitin ko, mga kabahagi, ano po, yung mga meron po mga comments, suggestions, topics na gustong pag-usapan dito po sa ating programa sa mga susunod ng edisyon, syempre, no? Kasi we usually prepare ahead of our program, pagka ho ina-air siya. So ahead of the time, ay inaayos na po natin yung salansan po ng mga guests natin. But don't you worry, mapagbibigyan po yan. Gagawin pong assignment namin yan ni kabahaging Antoine Miguel, gayon din po ng iba pang mga kasama natin sa production, para mabigyan daan po yung inyong mga request, no? Yung mga nais nyong malaman mula po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Batiin natin, mga kabahagi, na ngayon po'y nanonood sa Hong Kong si Uno Maki, gayon din po si Cecil Galindez. Hello sa inyo, mga kabahagi. Thank you for always watching and waiting for our program, no? Oo, sabi ni kabahagi Cecil, no, maaga pa lang ay nag-aantabay na daw siya. Next naman. And of course, kay Tony Rock ng Texas, US of A. Ito talaga nagpupuyat po ito, mga kabahagi. Ha? Bagamat gabi, oras na ng pahinga doon po sa Texas, siya po ay nag-aantabay lagi. Actually, nagme-message nga ito, eh, no? Maraming mga gustong malaman itong kabahaging si Tony Rock. Ayan, bumabati po sa inyo ng good morning. Gayun din kay Angela Reda, ha? Kabahagi natin from Malolos, Bulacan. Kasama si Nanay Emma Reda, ha. Ayan, antabayanan nyo, ha. Mamaya, no, very interesting po pag-uusapan natin, ano. Alamin natin kalagayan ng mga kabahagi natin, ano, na naapektuhan po ng bagyo. Hoy, naging super Inday. At, syempre, no, kasabay niyan po yung habagat, diba? Na ngayon ay patuloy pa ho nakaka-apekto dito sa atin, ano? Not only sa mga provinces ng Visayas and Mindanao, gayon din po dito sa Metro Manila ang habagat. Kaya nga ho, diba kanina, pag-gising ninyo, marami nagtanungan, may pasok ba mga bata? Oo eh. Nakita ko eh, yung sa mga GCs po, no? Ha? Ng iba't iba na mga eskwelahan, gayon din po ng mga mommies. Nako, lalong-lalo na, ha? Etong mga Coffee Bean Team mommies, nako, eh, sabi nga, may pasok ba? Yun ang mga tanungan natin, di ba? Oo, may bagamat maagang mga nagsipasok ang mga kabataan dito sa atin, sa Metro Manila, dahil wala namang mga announcement, di ba? Tumigil eh. Ha? At maganda po ang sikat ng araw sa mga oras na ito. Well, in other provinces po, marami, no? Nag-suspend ng kanilang klase. Kaya, mga kabahagi, sige po, mag-message kayo. Kamusta ang inyong kalagayan dyan, ano? Habang ang DOST Pag-asa po, actually, nagbabala po yan, ano? Sa mga posibilidad po ng malalakas na pag-ulan pa, ha, sa ilang bahagi ng Luzon dahil nga po sa umiiral na habagat. Batay po yan sa nilabas na heavy rainfall outlook. Ha, kanina pong alas 5 ng umaga, ngayong araw na ito ng Lunes, July 13. Naku ha, ilang araw na lang kabahaging Vince, pasok na naman tayo dun sa ano, pasok na naman tayo dun sa kalahating ano na, kalahating buwan na ng Hulyo, diba no? Samantala, balikan natin itong binabanggit po ng Pag-asa. Inaasahang makakatanggap ng 50 hanggang 100 milimetro na ulan. Ha? So, yun po ang bubuhos ngayong araw na ito sa mga susunod pong lugar. Makinig kayo maigi. Yung mga kabahagi natin na nandyan po sa Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, so bandang Norte, no? Zambales at saka Bataan. Yun, ha? At probably hindi

0: lang po, no? Ang mga kalapit na lalawigan din ay makaka-affect, makakaramdam, no, ng mga pagbuhos ng ulan. Ang mahirap pa naman, yung tinatawag natin na thunderstorm. Pagka ho kasi thunderstorm, no, o yung biglaan pong pagbuhos, ito yung minsan ay naghahatid po ng pagbaha, lalong-lalo na po sa mas mababa po, no, na lugar. Kaya mag-iingat po tayo. Huwag nating sabihin na maaraw ngayon. Ngayong oras na ito, maaraw, hindi uulan. Hindi po totoo yan. May mga pagkakataong maaraw nga, bigla na lang, di ba? Ah, biglang bubusang ulan. Ang tindi ng araw pero umuulan. Ayan. Okay, sige po. No, ingat-ingat tayo mga kabahagi. Okay. Ay, batiin ko lang si Booker Panotes, kabahagi natin from Cavite, gayon din po kay Jason Oliva, Ma'am Rufino Rotoni, Karen Mendoza Pama, Lailani Salvio Villarosa ng Tanyong Malabon, Alan Ignacio, and andyan si Mate Ellen Messina, at gayon din kay Doktora Zarina Buensalida. Ayan. Sige po ah. Magandang araw po sa inyo. Sana maganda ang bungad, no, ng linggong ito. By the way, mga kabahagi, kanina binanggit ko na po, no, na pag-uusapan natin yung mga lugar na binaha, lugar po na sinalanta ng bagyo, no, ng bagyong Inday. So hopefully we'll have on the second part of our program ASEC Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Hingi tayo ng update sa kanila. At syempre, no, yung mga tulong na naipaabot na ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng kanilang ahensya. Antabayanan niyo po 'yan. Samantala, eto po, no, meron tayong mga nasagap ding balita rito na umaabot na po, sumampa na sa 20 ang nasawi dulot po ng pinagsamang epekto ng bagyong Inday at hanging habagat. Nako, yan ang nakakalungkot na parte, mga kabahagi, eh, 'di ba? Yung merong mga casualty pero hindi, sabi nga ay gusto nating iwasan, pero ito ho nangyayari. Sa datos ng Office of the Civil Defense, 10 rito ang naitala sa Malapatan, Sarangani, habang 6 po mula naman sa Calanogas, Lanao del Sur, at 2 naman sa Bukidnon. Naku, sana po ay wala na talagang madagdag pa sa bilang na yan. Pero paglilinaw po ng OCD Deputy Assistant Deputy Administrator ASIC Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, na patuloy na binavalidate ang bilang ng mga namatay, habang nasa 16 po naman ang patuloy na hinahanap sa Davao Occidental at Lanao del Sur. So sabi ko nga, no, wag na sana tumaas pa ang bilang ng nasawi at wag nang madagdag yung itong 16 pang nawawala. When it comes to energy, mga kabahagi, patuloy po naghahanap ng paraan ang Department of Energy para madagdagan ang supply ng kuryente sa Visayas. Ito yung sa kabila po ng pagbuti ng reserve capacity ng rehiyon. Yun, no, balita ko sa Mindoro, mga kabahagi, no, nakakwentuhan namin mga kamag-anakan doon. Ako, patuloy po ang pagkakaroon ng brownout. Sinabi naman ni DOA Secretary Sharon Garian sa nakatulong po, no, nakatulong muli ang pagpapatakbo ng Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation or PEDC-3 upang mapalakas ang operating reserves ng Visayas Grid at mabawasan ang rotational brownouts. Kung matatandaan, di ba, last week, sinailalim, ano, sa red alert ang Visayas Grid and even, no, ang Mindanao. At pagka nagka-problema ng matindi ang Visayas Grid, minsan naapektuhan po, no, ang nasa Luzon. So, at least nakatulong po itong panibagong unit na ito, no, na muli pong na-activate. Gayunman, nanatili pong mahina ang sistema dito para magdeklara ng yellow alert noong July 6, makaraan po ang 5 araw na walang aberya. Yun. So, ito'y bagay naman po, no, na talagang sinisikap ng ating pamahalaan na makapag-produce pa, no, sa tulong ng mga ibang makukupagkukunan ng enerhiya. Samantala mga kabahagi, no, ang tabayanan nyo, may mga ulat pa tayo na tatanggapin na mula sa mga provincial stations natin sa tulong ng mga masisipag na reporters natin sa Radyo Pilipino at 1FM. At iba pang mga updates, kanina nga po binanggit ko, no, merong lindol. Yan, no, antabayanan nyo po ang update natin dyan sa mga hindi magandang kaganapan. Bagamat sabi ngay Lunes, umpisa natin ang maganda ang ating linggo, ha? Eh kung hindi maiiwasan talaga, may mga ganitong kaganapan na importante po na malaan ng madla. Samantala mga kabahagi, mga TikTokers natin, ha? Dahil live na live po tayo sa ating iba't ibang social media platforms, ha? Stay tuned lang mga kabahagi, magbabalik ka agad ang serbisyo Torotodo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa programang Serbisyo Todo-Todo. At ayan, ako ha, ang ating mga kumare mula sa Maring Marites GC natin, nagpaparamdam sila. Hello sa inyo mga Marikoy. Samantala, in-recommenda po ng National Bureau of Investigation or NBI, nakasuhan ang 12 individual na isinasangkot sa pagkamatay ng 2 student-athletes sa Aurora. Ito po, no, yung mga miyembro po ng Ateneo Blue Eagles, diba? Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang inirekomendang kaso ng NBI laban kina Ateneo Cagers coach Tab Baldwin, gayon din po sa 6 na assistant coach at isang physical therapist. Habang inirekomenda rin ang Bureau of NBI, no, National Bureau of Investigation, nakasuhan ng simpleng negligence resulting in 2 counts of homicide ang 3 sa resort owner at 1 athletic director. Ayan, ako pati yung may-ari po ng resort, ha, ay nahaharap ngayon sa problemang ito. Diba, no? Kasi diba, usually pagka ganyan, meron mga safeguards na ginagawa ang resort, diba? At sasabihan kung risky ba na magsagawa ng anumang activity doon sa kanilang facility or sakop po, no, ng kanilang area. Ayun, no? Area ng resort. Samantala, eto na muna si kabaging Tony Sandoval ng DZLT Lucena, Quezon Police. Buong suporta sa bagong katatalagang Acting Regional Director sa Police Regional Office, Calabarzon. Ah, Tony Sandoval! Ibahagi mo na yan.
4: Iyad kabahaging meta, mariing ipinahayag ni Quezon Police Provincial Director Romulo Bong Albacea Jr. ang pagsuporta sa katatalaga lamang na Acting Regional Director ng Forokal Barzon 4A na si Police Brigadier General Dominic Bacay. Ito'y makaraang pangunahan ang ginumang command conference sa Camp Vicente Lim, Canlumang Laguna, kalinsabay na pagtatapos naman ng termino ng papalis na dating Forokal Barzon na si Regional Director Hansel Marantan. Binigyan din ang bagong regional director ang kahalagahan ng estratehikong pagpapatupad sa kahandaan. Isa na rito ang pagiging profesionalismo at disiplinado. Kasama din sa tinalakay ang wastong pangangalaga at mga pananagutan, pagpapalago ng kaalaman sa mga pulisiyang ipinatutupad para matiyak na ligtas ang publiko sa Calabarzon. Kasama nito, pinuri ni Colonel Albacea ang naturang director kasabay ng pagpapaabot ng pagsuporta sa kanyang mga bagong advokasya bilang pinuno ng pambansang pulis sa Calabarzon, kung saan ay bonggiting na pinagmalaki ni Albacea ang mga kahalagahan na tinuran ni General Bacay na sa rin umano sa higit na pinagtutuunan ng pansin ng pamunuan ng Quezon PNP na masiguro na ligtas maayos ang kapayapaan sa lalawigan ng Quezon at buong Calabarzon region. Mula dito sa DCLT 98.31 FM Rosana, ako si Tony Sandoval sa Mapanig na Mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo.
0: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Oy, may mga messages dito. Si kabahaging Dennis Karunuhan, nanonood sa atin from abroad. Ito ang BFF ni Prof, diba, no? Prof Willie, magandang umaga po, Miss Merck, and God bless. Hello po. Gayun din kay Nel Sanggalang, magandang araw po ng Monday, kabahagi. At usual, dito lang po ako at nakamonitor sa program ninyo. God bless, ha? Kabahaging Nel Sanggalang, magandang araw sa'yo. Of course, sabi niya rito, pa-shoutout, happy birthday to my sister Annie Guico Karunuhan at sa aking mabait at poging apo sa pamangkin na si Caris Guico. Oy, teka, tama ba? Caris ba? Or Carls, ha? O, tama. Caris Guico. Ayan. Kala ko medyo nagkamali yung aking paningin eh, ha? Ayun. Caris Guico and Annie Guico Karunuhan. Happy, happy birthday po sa inyo. Eto. Mga kabahagi, update pa rin tayo. Talaga naman, pagkakagastusan nito mga ito eh. Diba, no? Kabahaging Vince, hindi na muna puputulan ang supply ng kuryente ang mga customer ng Meralco na hindi makakapagbayad ng kanilang electric bills para sa billing period na Mayo hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan. Pero babayaran nyo pa rin yun. Diba? Medyo ka okay lang madelay. Ayon kay Meralco spokesperson, ha? Jocel Darriaga, aba, ang ating magiting na kabahagi, ano? Ha? Diyan po sa Meralco. Ayan. Kabahaging Joe, magandang araw sa'yo. Ayan, si Manong Joe. Ha? Pansamantala pong suspendido ang disconnection habang sinasagawa ng kumpanya ang investigasyon sa dumaraming reklamo ng mga consumer kaugnay ng umano'y biglang pagtaas ng kanilang singil sa kuryente. Pero prior to that, inannounce na naman ng Meralco na magtataas sila, you know, there will be adjustment. At alam naman natin pagka, kasi kakatapos lang natin sa summer, which is talaga namang grabe pagka bulusok ng ano eh, 'di ba? Paggamit natin ng kuryente. Ayan. So mga kabahagi, nakita raw nila sa social media yung mga usap-usapan sa pagtangas, sobrang pagtaas ng singil sa kuryente. Kasunod dito, ng direktiba po ng Energy Regulatory Commission, no, na bigyan, no, ng pansamantalang ginhawa ang mga consumers sa gitna po ng tumataas na gastusin at epekto ng tensyon sa Middle East sa panandaigdigang presyo po ng enerhiya. Yun na lang, hindi po na-mention kung ano ba ito. Kumbaga ngayon lang, kumbaga bibigyan sila ng pagkakataon para hindi maputulan, pero still, 'di ba? They have to pay. Inatasan din ng Meralco ang iba pa mga distribution utilities, no, na magpatupad ng staggered payment scheme o hulugang bayaran upang magkaroon ng mas magaan na option ang mga consumer sa pagsettle po ng kanilang mga bills. Okay. So at least, 'di ba, no, nakikita natin dito Yung ano ho, no, pagtugon ng Meralco na hindi agad-agad mababayaran, especially those na affected talaga, no, nitong kasi, 'di ba, tumaas ang LPG pati ang gasolina para dun sa mga motorista natin. So talagang affected ang kanilang budget. Samantala, si kabaging Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan may hatid na balita. Onion storage facility sa bayan ng Bayambang, Pangasinan, isinasakatuparan na. Naku, ito yung sagot dahil marami nabubulok, di ba? Mga inaani na magsasaka ng mga onions or sibuyas. Ito na ang mabilis na tugon ng ating pamahalaan, ano? Onion storage facility. Alamin natin ang buong detalye. Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
5: Yes, muli magandang ubahaga, kabahaging me. Tama ka dyan. Umaabot pa tayo sa puntong may mga nagpapakabatay dahil sa nalulugi itong kanilang produkto, kabahaging me. Pero itong lokal na pamahalaan naman ngayon ng Bayambang, dito nga sa lalawigan, at maging ang Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, DARDP, scale up. Kanilang isinagawa ang kasalukuyang proyektong Onion Cold Storage Facility na sa nasabing bayan na matatagpuan nga rito sa may barangay Aman Kusiling Sur. Nagsagawa ng panibagong monitoring at koordinasyon ang nasabing mga ahensya sa pangunguna ni Assistant Secretary at National Project Director U. Nichols A. Manalo, kasama si itong bayan ng Bayambang Mayor Ninya Jose Quiambao, maging mga LGU official at technical personnel at mga kinatawa naman sa mga kontraktor. Layo nito ng nasabing hakbang ay upang matiyak na maayos at agad na mapakinabangan ng nasabing proyekto, kabahagimit ang pagsisipuyas, kasi ang siyang unang makikinabang dito, bungsod nga dito, ay para sa ganun mapahaba yung buhay ng kanilang ani at mabawasan na rin ang post-harvest losses. Upang lalo pa itong mapalakas, kabahagimit, ang kalikabuhayan ng lokal na mga pagsasaka sa nasabing lugar. Okay, so yes, muna ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo!
0: Okay! Hindi lang po dyan sa gawin na yan ng Dagupan, ha? Marami pong mga lalawigan, o oh, i-check nyo po ang mga page ng mga LGUs kung saan po kayo nasasakop, ha? Dahil maaga pa man din po ay nag-aanunsyo na ang mga yan regarding doon sa kanselasyon ng klase ng mga estudyante, no? Lalong-lalo po yung mga naapektuhan itong habagat, mga kabahagi, ha? Oo, para po sa ano din to, kaligtasan ng mga estudyante natin. Okay, batiin ko lang, nanonood din sa atin ngayon si kabahaging Elaine Hernandez Cristobal, gayon din po si Ma'am Josie. Yes, si Mami Josie Cinto, hello po. Mami Ana Cabrera and sino pa ba? Ayun, si Mami Vicky Naharo. Hello! Ha? O, sige, comment lang ko kayo. By the way, yung mga kabahagi natin dyan, kung meron ko kayong mga nais ipaabot, no? Sa ahensya po ng DSWD or Department of Social Welfare and Development, mamaya po at on ito, if you have concerns regarding their services, no, or any projects po ng DSWD, pwede siguro natin isabay, no, ha, bago pagkatapos po ng ating talakayan, kaugnay po dito sa mga naapektuhan ng bagyo, no, and the habagat. Samantala, si Lordy Navarro ng Mima Ropa. Ayan, DZYM Bindoro. May bit-bit din balita, mahigit 200 magsasaka sa Palawan na kinabang sa Herds Health and Genetic Improvement Program. Parang Maganda to ah. Magandang pakinggan ah. Programa para sa mga magsasaka. Ah, alamin natin ang buong detalye. Lordy Navarro, ibahagi na yan. Yes, Lordy. Okay, mukha na putol si Lordy, you know? Ayan. Oo, sige. Babalikan natin yung kanyang ano, kanyang ulat regarding dito sa mga tulong para maganda ito eh.

0: ay yung mga sa magsasaka natin, no? Pero meron din ho siyang isa pang bit-bit na balita, no? Ha? Pwede rin, isa pa yun ha. Yung mahigit pong 14,000 individual sa Mimaropa na maapektado po ng bagyong Inday at Habagat. Nako, mas magandang unahin ni Kabahaging Lori dito, malaman natin at ma-i-forward din natin if ever hindi pa ho na kakarating ha sa concerns or sa kaalaman ng DSWD. Lori Navarro ng Mimaropa. Ibahagi mo na yan.
1: Magandang araw, Kabahaging Amet. Umabot na sa 14,783 individual o 3,866 pamilya mula sa 57 barangay sa mga lalawigan ng Marinduque, Occidental Mindoro at Palawan ang naapektuhan ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ayon sa Progress Report No. 3 ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Mimaropa na inilabas alas 4 ng madaling araw ngayong July 13, 2026. Ayon sa DSWD Mimaropa, patuloy nitong minomonitor ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at nakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang agar ang pagdugon sa pangailangan ng mga apektadong pamilya. Samantala, nagpapatuloy ang assessment at validation ng ahensya habang nahatiling sapat ang standby funds for the non-food items at iba pang relief resources para sa patuloy na disaster response operation sa rehiyon. Patuloy rin nakipagtulungan ang DSWD Mimaropa sa mga local government units at iba pang partner agencies upang maihatid ang maagap, epesyente at people-centered na serbisyo sa mga pamilyang nangangailangan. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat sa sumampanig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mimaropa. Habol ko lang, nanunod sa atin ngayon. Di ko lang alam kung nasa ang panig ng mundo. Ha? Dahil isa po siyang manglalayag. Ay, lalim ano, Vincent. Ha? Isa po siyang sima na nakapanood sa atin ngayon. Kabahaging George Messina. Hello. Ayan. Better half yan ni Mate Helen Messina. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo.
3: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
4: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.
5: This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
6: Tuesday Vargas.
5: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
6: 1FM.
4: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
4: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. At anytime now ay makakaugnayan na po natin, no, si ASIC Irene Dumlao. Tuwi na po ay talagang kinakausap natin, ano, when it comes to this mga disasters, no, mga bagyo, lindolo, anumang sakuna, dahil At siya ko, nangunguna po ang DSWD sa pagtulong dito po sa mga naapektuhan, ano, mga nabibiktima ng iba't ibang kalamidad dito po sa ating bansa. No, so antabayan lang po natin while establishing our communications, ano. At eto, meron tayong ano, isa pang kaganapan, 'di ba? Merong isang lindol na naman nangyari, mga kabahagi. Eto po ay sa Claveria Masbate. Although ito ay mas mahina kumpara dun sa mga naunang lindol nangyari sa Kabisayaan. Umabot po or sa nakapagtala po ng magnitude 5.4 na lindol dyan po sa bayan ng Claveria Masbate bandang alas 8:54 ngayong umaga ng Lunes. No, may mga naitala pong intensity 3 sa Legazpi City, Albay, Bulan, Donsol, Uban, Magallanes, Sorsogon City, Sorsogon. At meron din pong instrumental intensity 3 sa Legazpi City, Albay, Aroroy Masbate, Castilla Donsol at Sorsogon City, Sorsogon. While intensity 2 naman sa Gumaca at Mulanay, Quezon, Ligao City at Tabaco City, Albay. Gayon din po sa Iriga City, Pili, Ragay at Sipokot, Camarines Sur. While intensity 1 dito po sa Odiongan, Romblon. Imagine na, layo na nun. Odiongan, Romblon, Sagnay, dyan po sa Camarines Sur, Butuan, Masbate, Bulusan at Prieto Diaz sa Sorsogon at gayon din po sa Malinaw, Aklan. Okay, so yan po, no, yung mga naitalang iba't ibang intensity ng lindol. Bagamat considered pa po, no, na medyo mababa ito compared dun sa mga nangyari na naunang naitala natin na umabot po ng 7.2, 'di ba? Mga kabahagi. So, samantala, eto na muna. Isingit lang natin itong balita ni kabahaging Jade M. Ahero ng DXSP Surigao. Supply po ng tubig. Patuloy na suliranin sa Surigao City. Yun yung ironic, eh, diba? Itong Surigao na ito, paligid to, may mga karagatan, diba? Pero etong problema, problema ang tubig. Jade M. Ahero ng DXSP Surigao. Ibahagi muna yan.
7: Kabahaging Mamet, patuloy pa rin naranasan ang problema sa supply ng tubig sa Surigao City na nakaapekto sa maraming residente sa iba't ibang barangay. Kahapon nga, naghatid ang mga fire truck ng Surigao City Central Fire Station sa mga apektadong kabahayan sa MRT Extension sa Barangay Washington, Surigao City upang matulungan ang mga residente na hihirapang magkakuha ng supply ng tubig. Ayon sa mga residente, matagal na nilang naranasan ang mahinang daloy ng tubig at kung minsan ay tuluyang mawala ng supply sa kabilang lugar. Dahil dito, nahihirapan silang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na magkangailangan tulad ng pagluluto, paglilinis at pag-iimbak ng tubig para sa kanilang mga tahanan. Ang pamamahagi ng tubig gamit ang fire truck ay bahagi ng pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Surigao City upang maibsan ang epekto sa kakulangan ng supply ng tubig habang nagpapatuloy ang mga hakbang upang maresolba ang problema sa distribusyon ng tubig sa lungsod. Umaasa rin ang mamamayan na magkaroon ng karagdagang mga proyekto at reforma sa sistema ng supply ng tubig upang matiyak na mas matatag at maasang serbisyo para sa lahat ng mga residente ng Surigao. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
8: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Jade M. Ahero. Nako, eto pa. Nako, marami nang nagko-comment sa atin dito, no? Marami po talagang lugar, ha? Ang naapektuhan ng Bagyong Inday. Sabi nga, super nung una, bandang huli, di ba? Bago lumabas ng bansa, ay naglaylo siya, no? Considered hindi na siya super. Although, talaga namang marami pong naapektuhan. Nakikita ko kasi rito, mga kabahagi, ano, may ang mga iba't ibang naapektuhang rehiyon. Sa Mindanao, grabe ang matinding pagbaha doon, ano, na na itala po sa bahagi ng Mindanao. At bukod po dyan, sa gawin naman ng Luzon, no, ang yung grabing pag ano naman na yung hangin, no, yung mga paminsan-minsan pabugso ng hangin dito po sa Batanes, Ilocos Region, Cordillera, no, sa Car and Cagayan Valley. Huwag niyong malaitin, ano, itong mga hangin na ito. Pag talagang malakas to, mga kabahagi, ay talagang magdudulot din ng paninira, no, sa maraming mga ari-arian. Diba naman, no? Kaya marami pa. Aside from that, syempre ang Kabisayaan, no? Yung kanlurang bahagi po ng Visayas ay nakaranas din po ng masungit na panahon dyan. Kaya sige, mga kabahagi, ang tabayanan natin. Meron pa tayong isang ulat, ano? Siguro magandang pahatawin na natin sila para tuloy-tuloy yung ating panaya mamaya. Samantala, ito si Lordy Navarro ng DZYM Mindoro. Mahigit 200 magsasaka sa Palawan ay nakinabang sa Herds Health and Genetics Improvement Program. Lordy Navarro, namimaropa! Ibahagi mo na yan.
1: Magandang araw, kabahaging Ahmed. Umabot sa 247 magsasaka sa mga munisipyo ng Sopran Espanyol at El Nido ang nakinabang sa Herds Health and Genetics Improvement Program ng Provincial Veterinary Office of Brabant na naglalayong mapabuti ang kalusugan at lahi ng mga alagang hayop at mapataas ang produksyon ng sektor ng paghayupan sa lalawigan. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ng Brabant ng Animal Breeding Upgrading Program o Artificial Insemination para sa mga baka at kalapaw, gayon din ang pagbabakuna, pagbibigay ng bitamina at iba pang serbisyong pangkalusugan para sa mga alagang hayop o pang mapanatili ang kanilang kalusugan at produktibidad. Sa kapuuan, 234 na baka at kalapaw ang nabigyan ng similya, habang 524 na hayop ang napurga at nabigyan ng bitamina. Ayon sa Profit, mula 2025 hanggang 2026 ay nakapagtala na ang programa ng 17 produksyon ng baka at kalapaw bilang bunga ng patuloy nitong pagpapatupad sa dalawang bayan. Isinagawa ang programa bilang bahagi ng Palawan Plus Development Agenda ni Governor Amin Roa Alvarez na naglalayong mapaunlad ang sektor ng paghahayupan at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lord Tinabat na nag-ulat at kumampanik naman to, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
8: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat kabahaging Lori Navarro ng Mimaropa. Ayan si Mami Josie, ha, bumabati po sa ating lahat. Good morning. Ayan, ha. Mami Josie, kamusta na? Uy, happy birthday pala, no? Yung alaga nila. Nakakatuwa, no? Yung mga, ano na to, for parents na tinatawag, no? Ha, talaga excited pa sila. Parang si Maring, ano lang, Karen Mendoza pa, ma-excited sila mag-celebrate ng birthday ng mga alaga nilang hayo.
9: Happy
0: no?
9: birthday!
0: Ay, nakita ko kasi, ang cute-cute nung cake, ano, ni Mami Josie para dun sa kanyang alagang doggy. Ayan, ha. Mami Josie, anong ang pangalan ng alaga mong dog? Nakakatuwa, diba? Ayan, sige. So, eto pa, marami pa. Uy, si Maringel and Messina. Ayan, ha. Nag-heart-heart sa program natin. Gayun din kay Booker Panotes. Abay, kanina ko pang binati ito, eh. Para ngayon lang naka-ano, ha? Ngayon lang naka-tune ang kabahagi natin. Booker Panotes, good morning. Kabahagi natin yan from Cavite. And also kay Sir Aman Lumibaw. Magandang umaga. Magandang umaga rin po sa inyo, ha? Kabahaging Aman Lumibaw. Sige. So, again, ano, hopefully, sa last part po, makakasama na natin ang ating guest. But, of course, marami pa tayong updates sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-todo!
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo Todo-todo!
8: Serbisyo Todo-todo!
2: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
10: Sasahim papawid na
2: Professor On Air!
10: Professor On Air!
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
8: Professor on Air.
6: Professor on Air.
8: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone. Professor on Air.
6: Professor on Air.
8: Kasama si Professor Willie Perez. Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
4: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
8: Online at on air.
4: Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
6: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
8: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo at nasa huling bahagi na po tayo ng programang Serbisyo Todo-Todo. Ay, batiin ko lang, ha? Kabaging Vince, nagsa-celebrate. Parang isa lang yung nakita ko nagsa-celebrate today. Nang kaniyang birthday! Happy birthday to Ma'am Annabelle Balatbat! Happy birthday! Siya po ay butihing kabiyak, no? Ng ating BFF, ayan, na doktor, Dr. Bernie Balatbat, ayan. Madam Annabelle, happy birthday. May the Father bless you always. Lahat sana po ng wish nyo, makamit nyo. Today, if not today, in God's perfect time. Next naman, ha? Ayan, saan bang celebration yun ni Doc Bernie? Magkasunuran pala kami. Magkasunuran kami ng birthday ni Ma'am Annabelle. Ayan. Okay, so sige po ha, may mga mensahe po dito, no? Sabing ganon, Miss Mert, nakakalungkot yung iba raw po mga lugar na dati hong hindi lubusan na apektuhan ng mga pag-ulan, pagbaha. Nakikita po nila, ngayon no, no? Ay tinatamaan ng matinding mga kalamidad. Yes, oo, mga kabahagi, yun ang nakakalungkot na parte. Yun, si kabahaging Nestor Batoy Magluyan. Gandang tanghali po sa lahat. From Calawag, Magsaysay, Mindoro, Occidental. Hello mga kabahagi. Maraming salamat po sa pagpaparamdam, ha? Kabahaging Nestor Batoy Magluyan. Wow, ang aga naman ang bati ni kabahaging Booker. Oo, saying good morning. Sabi niya medyo busy, luto ulam. Anong iniluluto kayang ulam na ni kabahaging Booker? Naku, mukhang magaling ano talaga to, no? Sarap magluto, no? Oo, nakikita ko minsan may mga video siya na nagluluto, eh, ha? Sige, sarapan mo ang pagluluto para ganahan ang mga chikiting, diba? Kabahaging Booker. Samantala, naku, update tayo. Ah, dito po sa patuloy, no, na napagsasagawa ng impeachment trial, ang prosecution may panibago daw pasabog. Ano kayang pasabog ito, ha? Literal bang pasabog? Inirekomenda po ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na baguhin ang schedule ng impeachment trial. Paano kaya? Sa kaniyang podcast na Cheese Wees, iminungkahi po ni Escudero na gawin sa mga sa umaga, no? Kasi usual po kasi nangyayari yung mga regular sessions ng Senado ay ginagawa sa umaga at kung may mga special sessions sa umaga rin po and sa hapon naman yung impeachment. So it starts 2 o'clock in the afternoon. So mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon daw, yun ang gagawin na, no, itong impeachment proceedings. Itatakda ito kapag nagsimula na po ang second regular session ng 20th Congress sa July 27. So ito po ay pagkatapos ng State of the Nation Address or SONA ng ating Pangulo. Uy, by the way, antabayanan nyo ha. Ang Radio Pilipino po ay magkakaroon ng special coverage for the State of the Nation Address ng ating Pangulo. Pagsapit naman po ng alas 3 ng hapon, ay susundan ito ng regular session ng Senado mula Lunes hanggang Miyerkules. Okay, so parang ano lang, parang magpapalit lang, no? Unlike now, which is happening na regular session sa umaga, susundan ng sa hapon po na impeachment trial. So gagawin, baliktad lang. Still, ganun rin pala ang ano, no? Sige, so probably magkakaroon lang ng adjustment. But still, ganun din naman eh, no? Yun lang siguro mga invitations para sa mga witnesses dahil syempre magbabago na yan. Kung maagang naipahatid ang imbitasyon, ang oras ay dun magkakaroon ng pagbabago, no? So, still, siguro ang mga lineup, numbers of witnesses na bibigyan daan, no? Papakikinggan ng lahat, ay nandoon din. Samantala, no? Meron pa tayong isang balita na ko, sensitibong balita ito, no? Ha? At babala po, no? Lalong-lalong na po sa mga posible na nakikinig na mga bata, no? Nasawi po ang isang 8 taong gulang na grade 4 student matapos umanong painumin ng deworming na nagdudulot po ng pananakit ng ulo at tiyan, pagsusuka, lagnat at pagdurugo ng ilong. Teka, anong klaseng deworming kaya ito? Kasi parang usually wala namang ganung cause, no? Oo, ako po may mga anak at ang mga anak ko ay sinailarim ko rin sa deworming before. Syempre sa prescription po, no, ng doktor. Ayon sa paunang ulat na class advisor umano ang nagbigay ng gamot sa estudyante bilang bahagi ng kanilang school deworming program. Oo. Ito ba under the supervision of a school doctor? No, agad namang humingi ng tulong sa mga otoridad ang pamilya ng biktima para sa masusing investigasyon kaugnay ng nangyari sa kanilang kaanak. Sa ngayon, hinihintay pa ng pamilya ang tugon ng mga otoridad upang malaman kung sino ang dapat managot sa kamatayan ng biktima. Nakikiramay naman ang Department of Education Cavite or DepEd Cavite sa pamilya ng estudyante at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya para sa mas malalimang investigasyon. Yun ang ano, you know, kasi parang meron talaga mga deworming programs ang Department of Health, no, naka-tie up sa Department of Education kasi sa mga estudyante. That is why may bago ho isa katuparan ang deworming programs na ito, no. Humihingi sila ng consent sa magulang, no. Yun ang alam ko, ha. Humihingi ng consent sa magulang prior to the date na gagawin po yung deworming, ha, ng mga ano. So nasa ano ho yun, nasa magulang kung pahihintulutan, no, ang pagsasagawa ng deworming. Pero kasi sa akin po, no, sa bilang magulang, ang ginagawa ko kasi ay pinapadoktor ko muna yung bata, no. kumbaga, iingin ko muna ang opinion ng isang pediatrician. Kasi ang alam ko ho, bago ho isa ikatuparan na ang deworming, iti-check ka, dapat walang lagnat, hindi ho nagkaroon ng kung anumang ubo, sipon, no? Ganon. At saka, walang pananakit ng tiyan, no? From, siguro, mga ilang araw bago ho gawin yung deworming para na-check po na physically fit po yung bata. Kasi, hindi natin masabi, no, yung mga parasites na yan, di ba? Ang iniiwasan natin ay merong iba pa siyang sakit na taglay bago pa man gawin, no, itong deworming. Hindi yan basta-bastang iinom ka, ha? Iinom ka ng gamot for deworm, no? Kailangan ay na-check up po ng doktor, particularly ng isang pediatrician. So, maganda ho, ano, na siguro para sa mga magulang lang, no, ay bago ho kayo magbigay ng consent, if ever humingi po ng consent ang eskwelahan, no, na para ho sa kanilang deworming program, ay ganun ho, no, mapatingnan muna natin, or siguro kung merong doktor ang ospital, ay ang eskwelahan na susuri muna sa mga bata bago isa ilalim ang deworming, that's the time na papayagan natin, ha? So, wala po akong, hindi ko sinasabi na agad-agad, ano? Dahil syempre, sa ilalim pa ho sa investigasyon, itong ginawa na ito na sabi nga isang advisor ng eskwelahan, ng isang klase, ang nagbigay ng deworming medicine dun po sa estudyante na nasawi. So, yun po ay bagay. Natututukan din po natin dito at ibabalita natin any updates, no? Kaugnay po dyan sa kaso na yan. Ako, parang kabahaging Vince, kabahaging Antoine, madadagdagan na naman ang issue, no? Natututukan ng Department of Education. Hindi pa ho actually nare-resolve ang kaso ng dalawa, no? Na, although sinasabi na meron pang clamor ang mga victims kaugnay dun sa isang hindi nasasampa ng kaso na nasa pangangalaga ng DSWD. Pero ito ho, mga kabahagi, meron na namang isyong kakaharapin at tiyak po ay this is something na kumbagay dapat na namang tutukan ng DepEd na yung mga deworming programs na yan, no, related to health, no, ng mga estudyante natin. Sige. Oh, si kabahaging Cynthia. Hello po. Kabahagi, ito kabahaging nanonood sa atin from Sampaloc, ka kasama sila Butchoy. Ha, hello po sa inyo at maraming salamat ka sa pakikinig, ha, or panonood dito po sa ating programa. Okay? And oy, batiin ko rin si Thorn Among the Roses. Ayun, no. Ha, si Daddy Raymond Lazaro, kabahagi natin 'yan from din, Kalsay parent din, no? Nakasama natin diyan sa Coffee Bean team. Oo, Coffee Bean team mommies and daddy. Ayun. Hello po. At aba, meron na namang lakad sila Mami Elaine at si Doktora. Saan kaya 'yan? Ano, Mami Josie, no? Hindi tayo sinasama, no? Mami Cheryl, 'di ba? Sila-sila lang. Okay. Oo. Oo nga. Naku, meron pa sana tayong ano, no? Unfortunately, siguro po, no, dahil sa marami pong inaasikaso ang ating butihing assistant secretary. That is why medyo nahihirapan po silang kontakan ano, si ASEC Irene Dumlao. Bagamat alam ko po, no, na nagpa-unlock siya dito sa ating invitation. So, probably let's ask, ano, baka merong ibang available day, no, na makakaugnay natin siya. Merong question kasi rito regarding dito po, no, sa 4Ps sa program po ng DSWD. Sige. So, hopefully we'll have ASEC Irene Dumlao sa ibang mas maagang susunod, no, na pagkakataon para ho makaugnayan natin siya at maitanong natin ang tungkol dito. Samantala mga kabahagi, ako po ay magpapasalamat na syempre pa sa mga ha, nakasama natin sa production. Of course, sa pangunguna ni Miss Ango, ang ating head. Ha, kasama po si John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, at Antoine Bikel. Thank you very much mga kabahagi sa ating pong co-pilot Vincent Doraga, sa supervision naman ni Engineer Dave. Maraming maraming salamat. At sa mga trainees natin from University of Caloocan City, andyan si Jemina Faustino, Sofia Policarpio, Jem Cabrera, Kenshin Manriza, and Cairo Bordeos. Maraming maraming salamat sa inyo mga kabahagi, no? For staying with me ngayong umagang ito. At sa mga susunod pang araw na makakasama tayo dito sa ating programang Servisyo Todo Todo. Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo. Dito yan sa Servisyo Todo Todo.
9: Servisyo Todo Todo.
3: Sa bawat problema, may sagot.
10: Is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

0: Texas Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega M. Luelier.

0: pangfunksyon ng ating katawan. Pinagsamang tibay, Wajan C+. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: 1 FM.
0: This song is brought to you by Gen C+, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C+ yan!

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod! Siko! Baywang!
7: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: One FM. This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 1 FM. This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by
4: Liveride Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo!
4: With Liveride Pro.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveride Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
3: Liveride Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
4: with Liveride Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
13: Mahalagang paalala,
12: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by
3: Liveride Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: ERC case number 2026-049CF in the matter of the application for confirmation and approval of generation rate over, under recovery transmission rate over, under recovery system loss rate over, under recovery lifeline subsidy over, under recovery senior citizen discount and subsidy over, under recovery and local taxes pass-through charges over, under recovery from January 2026 to December 2026.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio.
2: Mio. Okay po si Tatay Mio.
3: Opo. Pero tunay po ang pangalan ay Romeo.
2: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki ko, kuya, ng pagbabago. Na hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Song being sponsored by M. Lulier.
5: This song is brought to you by Liveride Pro.
6: May silim marina?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang
5: Liveride Pro.
6: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo
6: with Liveride Pro.

0: is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: 1FM.
2: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: 1 FM. It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sama sa

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away! Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: One FM.
4: This song is brought to you by
15: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: 1FM.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Regula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
7: This song is brought to you by
8: Liver Aid Pro.
7: May Silymarin na,
8: may multivitamins pa.
7: Yan ang Liver Aid Pro.
8: Tulog sa pangangalaga ng atay.
7: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo.
3: With Liverate Pro.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa akin. Anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup. Eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano ang karpet? Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: One FM.
1: Song being sponsored by M. Lulier.
3: This song is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Gagula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule.
8: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
4: Mark Stevia Food Supplement,
3: ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
4: Mark Stevia Food Supplement,
3: another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
5: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
7: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
7: Mag-Enervon C Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex.
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: This is your only one. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Kmar, Tudo Panalo. At magka-premio Raffle Premo Season 4. Naritong mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Kapitin nga nito.
2: Mahal naman. Ang bente na lang.
1: Saan nito?
3: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Song being sponsored by Rexadol Forte, bilis banat sa apat.
7: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: ko at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away! Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: One FM.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
7: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days.

0: is your only one. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom.
6: Tingin sila na skill. Pansin ang pag-improve mo. Sumarin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po. Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Papili nga nito.
8: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
7: Ang nito.
9: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay?
16: Liveraid Pro.
15: May Silymarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
12: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kutis silka in as early as 7 days.

0: 1 FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverite Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liverite Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverite Pro.
4: Nagsalong admitente lang nga nata anak mo.
5: Ay no, managsakit mat lang dayta.
6: Ay! Ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liverade Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
13: with Liverade Pro.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
16: Mahalagang paalala,
15: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: One FM.
2: This song is brought to you by
3: Liverade Pro.
2: May silimarina?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverade Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverade Pro.

0: 1 FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
4: R-I-S-E.
2: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampo, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumukna ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba-ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating mo namang paladudunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating mo namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa at meron na po tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, ibig kong sabihin po, sir, taga ako pala si Kampo. Daniel Chuliba po sa Mountain Province po.
0: Daniel. Okay, tatay Daniel, taga Mountain Province. Okay po. Ilang taon na po kayo, tatay?
1: Ibig kong sabihin po, sir, 35 po.
0: 35. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po, sir. Kaya ibig kong sabihin, gusto ko sana ang kanyang subukan po, sir.
0: Mm-mm. Gusto po ninyong masimula na din yung pag-iinom ng ating rice coffee. Na, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, tatay Daniel?
1: Kasi ibig kong sabihin, naririnig ko po sa kanto sa radyo po, sir.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Meron po ba kayong iniindang karamdaman?
1: Meron po, sir.
0: Ano po yun?
1: Yung kwan po, high blood, ganun.
0: High blood po kayo?
1: Opo.
0: Matagal na po ba yung high blood po ninyo?
1: Medyo matagal na po, sir.
0: Matagal na po yung high blood po ninyo. Meron po ba kayong iniinom na gamot galing po sa doktor?
1: Wala po, sir.
0: Wala pa po. Okay po. Dapat po talaga makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. At para po ay matulungan po kayo ng ating po namang produkto. At alam nyo naman po na naririnig nyo naman sa ating po namang programa ang mga testimonya ng ating mga kababayan. Di po ba? Na natulungan na ng ating po namang rice coffee. Sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, huwag po nating puputulin dahil doon po sa tuloy-tuloy na yon na pag-iinom po ng ating produkto ay doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito po sa ating rice coffee. Okay po.
1: Opo, sir. Ibig kong sabihin po, sir, saan ko po magbibili yung rice coffee po, sir?
0: Diyan po sa Mountain Province, ang alam ko po, meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, available na po yung ating rice coffee. Basta po, hanapin lang po ninyo yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng ating rice sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito R-I-S-E.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Tandaan niyo po 'yon para hindi po kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Yun po yung hanapin po natin. Diyan po sa karton na 'yan, sa kulay gintong dilaw na karton, makikita po ninyo meron po yung larawan ng isang tasa po ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po 'yan hotdog. Buwamera po 'yan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo, Tatay Daniel, para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Tapos tawagin niyo po ako kung nakabili kayo o halimbawa wala kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala kayong nakuha ng ating rice coffee, balikan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon, madalhan po dyan sa inyo. At pwede rin po kayo, halimbawa, kung talagang gustong-gusto nyo na pong makapagsimula at wala po kayong nakuha dyan sa inyo pong lugar, sa mga butika po dyan sa inyo, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada.
1: Ganun po ba, sir?
0: Yes.
1: Po, sir, salamat.
0: Pwede po doon. Basta tama po yung produkto na hahanapin po ninyo yung sinabi po nating kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E. Tapos meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin
1: salamat
0: po natin.
1: Po, sir.
0: Balikan niyo po ako, tatay, ha? Tatay Daniel, balikan niyo po ako. Okay po, maraming salamat po.
1: Ibig kong sabihin, magkaroon naman po yung sariyong kanya isang pack.
0: Tama po yan, napakagandang tanong. Ang isang karton po ng ating rice coffee ay nagkakahalaga lamang po 180 pesos lang per box.
1: Ay, sige po, sir.
0: Ah, yun po, ha? Yun po yung ano natin, meron pong ano yan, meron pong 10 sachet na laman yung atin po namang rice coffee. Yung isang box meron pong 10 sachet na laman.
1: Opo, sir.
0: Okay
1: po, sir. Salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Asahan ko po yung tawag po ninyo ulit, Tatay Daniel.
1: Opo, opo, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: God bless. Ikaw din po, sir. Mag-ingat din po.
0: Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mo namang kwentuhan. Yan po ay all the way from Mountain Province. Si Tatay Daniel magsisimula na pong uminom ng ating rice coffee mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag lang po sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Magandang
0: alusugan po. Sino po?
1: Si Nanay Violi ito ng Baguio City.
0: Nanay Violi ng Baguio City. Okay, Nanay Violi, tumawag po kayo sa akin dati, di ba? Nanay.
1: Next po ako.
0: Ano po?
1: Next po.
0: Opo. Nanay Violi, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po?
1: 79 po.
0: 79, okay. Nanay Violi, umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po nga eh.
0: Hindi.
1: Gusto ko nga. Wala naman kayong ano, delivery.
0: Wala na po dyan sa Baguio?
1: Wala na po, matagal na.
0: Nalibot nyo na po yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Opo, pati yung Cordillera, nahanap ko, wala po.
0: Opo, dyan sa Baguio, sa Orion Drug.
1: Opo, wala Orion sa Parmasya Angelina, sa Coramed, wala po, matagal na daw na, walang delivery.
0: Okay po, noted po Nanay Violi, sasabihin ko po ito sa atin po namang deliveries. Actually, nasabi ko na po ito sa ating mga deliveries at ginagawa na po ng paraan.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Antayin po ninyo. Pero pwede kayo, Nanay, na kung sakali talagang kailangan nyo ng uminom ng ating rice coffee, pwede po kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada para pansamantala.
1: Nag-text na po ako sa pamangkin ko. Uuwi ako bukas
0: sa
1: Bawang.
0: Sampu.
1: Uwi pa ako bukas sa Bawang.
0: Bawang?
1: La Union.
0: La Union. Meron po doon.
1: Po?
0: Meron po doon sa La Union ng ating rice coffee.
1: Ay, ganun po.
0: Opo, La Union. Wait lang po nanay, titingnan po natin. Sa Bawang? O, sa Bawang po nanay, Cecilia's Pharmacy, Gwen's Pharmacy, Easy Med Pharmacy, Good Neighbors Pharmacy and Gagtan's Pharmacy. Lahat po yan sa Bawang, La Union.
1: Sige po, punta ako bukas. Uwi ako.
0: Opo, puntahan niyo po yon at meron po doon ang ating rice coffee, Nanay.
1: Opo.
0: Doon po sa Bawang.
1: Mag-fix ulit ako pag ano, nakabili ako.
0: Okay po. At,
1: uwi din ako.
0: Tama po yon. Aasahan ko po yung message po ninyo, Nanay. Okay, tawagan niyo po ako muli ganitong oras para malaman po natin kung nakabili po kayo sa Bawang o hindi. Pero yung sa yung pong sa Baguio, sasabihin ko din po sa atin po naman mga deliveries na naubusan na doon sa Baguio. Para malagyan po muli sa Baguio.
1: Every other day nga po, nagpupunta ako, wala.
0: Wala talaga. Opo. Sige po. Hayaan po ninyo, Nanay. At doon muna po sa Bawang kasi uuwi naman po kayo sa Bawang. So, doon na muna po. Pwede kayong makabili po doon ng ating po namang rice coffee, Nanay. Doon po sa Cecilia's Pharmacy, Gwen's Pharmacy, Easy Med Pharmacy, Good Neighbors Pharmacy, Gagtan's Pharmacy. Sa Bawang po yan, Nanay.
1: Yes. Hanapin ko lahat-lahat.
0: Yes, hanapin niyo po at tawagan niyo po ang umuli, Nanay, ha? Parehong oras.
1: Paghapon po kasi ano, uwi ako sa hapon. Kung ano ang oras ako darating dito, mag-text po ako.
0: Sige po, kahit po gabi, pwede kang mag-message po, Nanay, alas 7:30 ng gabi. Pwede kang tumawag para po magkausap tayo.
1: Nakikinig po ako sa program niyo, 9 to 9:30, DCWT.
0: Opo, 7:30 to 8:30 po, Nanay. Live tayo niyan. Nang gabi.
1: Opo.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Asahan ko po yung tawag po ninyo. Thank you, Nanay. Kami po yung dapat magpasalamat. Basta, Nanay, ha? Tawagan niyo po ako para makatulong tayo. Hindi lang po sa inyo, kundi po sa iba nating mga kababayan dyan po sa inyong lugar.
1: Opo.
0: Salamat.
1: Salamat.
0: Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Thank you po. God bless din.
0: Salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Nanay Violi ng Baguio. Diyan po sa Benguet, ano po, mukhang nagkakaubusan na rin. Sige po, ayan po ninyo at ipapaabot po natin yan sa atin po naman mga deliveries. Para po magawa ng paraan ng atin po naman mga deliveries. Actually, nabanggit na natin yan at alam ko na ginagawa na po ng paraan ng atin po naman mga deliveries na malagyan pong muli dyan sa Baguio City ng ating po namang produkto dahil po naman ay nagkakaubusan po talaga dahil po sa dami po naman ng mga kababayan po natin na umiinom na ng ating po namang rice coffee.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

0: Kung may mga katanungan po kayo na nais po ninyong ibahagi katulad po nila na nagpapaabot po ng kanila po naman mga tanong dito po naman sa ating programa, feel free mga kaibigan, huwag kayong mahihiya. Sa inyo po ang programang ito, ano po, ginawa po ito para po sa inyo. Kaya huwag po kayong mahihiya mga kaibigan na magtanong patungkol po sa pag-iinom po ng ating rice coffee at kung saan po ito pwede po ninyong mabili. Diyan po sa inyong mga lugar kung bago pa lang po kayo na iinom ng ating rice coffee at maghahanap po nito. Mas maigi po na itawag niyo po sa amin ang ating po namang linya. Ang ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Stephen po. Alex po.
0: Alex. Apo. Tatay Alex, taga saan po kayo?
1: Baduk po. Tinatatanungin ko lang po.
0: Tatay Alex, taga saan po kayo?
1: Ilocos Norte po.
0: Ilocos Norte. Okay po. Okay. Ilang taon na po si Tatay Alex?
1: Kan po. 40.
0: 40. Okay. May tanong po kayo. Go ahead po, Tatay.
1: Tanungin ko lang po kung may rice coffee po ba kayo dito sa Ilocos po. Baduk.
0: Sa Ilocos Norte. Saan po kayo sa Ilocos Norte, Tatay Alex?
1: Baduk po.
0: Ilocos Norte. Ang mga nandyan, mga pwede nating mabilhan sa Ilocos Norte, Batac, Lawag City, San Nicolas. Oh, yan po yung mga, ano, saan po kayo malapit dyan?
1: Batac po, pero malayo din po, 30 minutes siguro
0: yung
1: biyahe.
0: 30 minutes yung biyahe. Pero ang alam ko po kasi tatay, dyan po sa inyo sa mga butika po dyan sa inyong lugar, meron na ng ating rice coffee. Kailangan nyo pong ipagtanong-tanong. Itanong niyo po dyan sa mga butika dyan yung tungkol po sa ating produkto. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng ating rice sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, ang rice po ng spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? Kasi hindi po kasi ito, hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Kuha po.
0: Kuha ninyo, okay. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton na yan, Sir Alex, sa karton po makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan.
1: Okay, sir.
0: Okay? Tandaan nyo po yon para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Yun po yung hanapin po ninyo. Okay? Meron pong 10 sachet po yan na laman. If ever po, Sir Alex, na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala ng ating rice coffee. Halimbawa, nalibot nyo na lahat yung mga butika dyan sa inyo at wala po ng ating rice coffee, tawagan nyo po akong muli. Ganitong oras din. Parehong oras. I-save nyo na po yung numero na yan, number na yan. At tawagin niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating mga yung ating po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo. Okay po.
1: Okay po.
0: Okay po. So tatawagan niyo po ako. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin, Sir Alex.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Wala na po ba kayong ibang tanong?
1: Mga one po. Paano po iinom po yung ilang inom po sa isang araw po?
0: Tama po yun. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best para makuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Kung naririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, ganun din po yung mga ginagawa po nila sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay, sir.
0: Okay? Kahit anong oras, kahit anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Pwedeng-pwedeng uminom ng ating rice coffee kahit anong oras.
1: Okay, sir.
0: Okay? Kahit wala pang laman ang yung tiyan, pwedeng-pwedeng uminom ng ating rice coffee. Walang problema yon. Walang magiging side effect, walang magiging overdose.
1: Okay po, sir. Pagbata po, sir, pag mga 18, pwede po ba uminom ng ganun, sir?
0: Yes, 2 taong gulang pataas pwede nang uminom ng ating rice coffee. Yes, pwedeng-pwede na yon. Kaya sa mga bata, halimbawa na gustong uminom ng ating rice coffee, basta 2 taong gulang pataas, pwede na. Pwede nang uminom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po. Meron pa po ba kayong tanong?
1: Wala na po, sir. Yan lang po, sir.
0: Okay.
1: Saan po banda po yung mga butika na meron, butika lang po ang pwedeng pagbilan ng rice coffee, sir?
0: Yes, mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, meron po ng ating rice coffee.
1: Okay po, sir.
0: Okay po. Po, sir. Kung sakaling wala, alibawa na ubusan o wala pa dyan sa inyo, sabihin niyo po sa akin, Sir Alex, tawagan niyo po ako para masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa ganun malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay, sir.
0: Okay?
1: Okay po, sir.
0: Sige, maraming salamat. Tatawagan mo ako muli, ha?
1: Opo, sir. Opo, sir.
0: Thank you very much. Maraming salamat. God bless po, Sir Alex. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po kayo.
1: Mabuhay din po kayo, sir. Opo,
0: thank
1: sir,
0: you very sir, much. Maraming salamat po.
1: Opo, sir.
0: Kaibigan si Sir Alex ng Ilocos. Ilocos Norte, magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Kaya naman, sa lahat po ng mga kababayan po natin na hindi pa po nakakapagsimula na uminom ng ating rice coffee, simulan na po natin, mga kaibigan, dahil napakalaki po ng pwedeng maitulong po nito sa ating po namang kalusugan. Simulan lang po natin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Hindi po tayo magkakaroon ng kagalingan na hindi po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang produkto, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, katulad po ng mga napapakinggan po natin, kung hindi po natin sisimulan yung pag-iinom po nito. Kasi po dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa ating po namang kalusugan. Kaya po kailangan po nating simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, at dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Marahil marami po sa atin, ano po, yung iba natin mga kababayan, yung mga bago pa lang, ano po, mag-ilan-ilan sa kanila, ay nagtatanong, hanggang kailan ako, Kuya Boy, iinom ng rice coffee? Ang sagot ko, simple lang, hanggang kumakain po kayo. Kasi ang ating rice coffee po ay nagsisilbing cleanser, tagapaglinis po naman at nourisher, tagapuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pagkakaroon po ng kakulangan ng nutrisyon, supply ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan, ay siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kapag kulang po yung nutrisyon na kinakailangan po natin sa ating po namang katawan, diyan po nagkakaroon ng problema. Pwede po bang hatiin ko lang ang sarong sachet aga hapon? Ilena po ito ng Balaynan, Goa, Kamsur. Pwede naman po, pero mas maigi po kung isang buong sachet, yung po yung ititimpla po natin at yan po yung iinumin po natin. Kasi buo na po yun. Yun na po yung ano po ninyo. Kahit po paisa-isa lang kayo sa isang araw, okay lang po yun. Pero ang pinakamaganda nga po na sinasabi po natin, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best. Basta po meron po kayong iniinom na rice coffee araw-araw, okay po yun. ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom, mga kaibigan. Dahil nga sa atin po namang sinasabi na kapag tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po, mga kaibigan, huwag nating puputulin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniang himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Kapiling nga nito.
4: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Kapiling nga nito.
5: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Rexidol Forte.
7: Banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
11: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Opo. Yung Markapsule, Markapi, saka yung Choco. Opo. Itingin mo ko mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Markapi. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
10: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
13: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ring, ring, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
18: Cough, cough, wet away! Yay!
19: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tuhod! Siko! Baywa!
21: Aray!
20: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nagsalun at metente lang nga nataanak mo.
3: Ay no, managsakit met lang dahi ta.
8: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
21: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
22: Unilab quality yan.
23: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
25: Saan? Sa radyo.
24: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
25: Medyo.
24: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw.

One good morning here on 1FM 96.1 Tarlac. Narito ang ating lasyeteng pagbabalita sa ating Balita 1. Itinuturing ng NBI na seryoso at totoo ang umano'y assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Lotok ay kabilang sa mga saksi ng prosecution sa ika-apat na artikulo ng impeachment kaugnay ng grave threats laban sa Pangulo. Sa isang online media briefing noong November 23, 2024, sinabi umano ni Duterte na nakahanap na siya ng taong papatay kay Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos and dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Noong panahong iyon, pinamumunuan ni Lotok ang Cybercrime Division ng NBI. Anya, bago nila itinuring na credible ang mga pahayag ni Duterte, sinuri nila ang nilalaman at konteksto ng mga sinabi nito pati na rin ang reaksyon ng mga taong tinutukoy sa kanila sa banta. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 19 minutes down 7. Good morning.

0: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
1: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
3: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
4: Jmar, Tudo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar Todo Panalo at Magka Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.